0: John Block kayimba kekono waketa anjara ndawezo kafunye mulu nyinyo mnyuanyi wakendo kuliriza wakula simba saja ya raja na bambi na henga tono ukula chimunange katonda ya wawabu yinza obu nene ya ino kugamba iye buwabata yogede ti ye Naganye atobo nukula shi Atero jikuba na ajira babu ati na abu zabali Abane simu ya ngengevuga na mkema mne katumba ya kupa Naga mumleko yota inacha ngamba Choka unga gwori ya riyo mtima gufa Na abu zati nkukuvira koto kwa ata Shishi na kukula anjida Simba Wanyi mkuru Bwakede sebo Noka.
1: Ono musima kani kanto toka sawo.
0: Wewe sori mbalo mukeze.
1: Sema kani mbaka kwa nenga kaka kwa tena ku.
0: Atovo no kola chimu nae.
1: Munango atovo no kola chii.
0: Hey.
1: Aba kuri wana.
0: Hey, chitegend.
1: Sema kapa zoku mbalo mukeze.
0: Okay.
1: Ono mukuru kajubanga ya wote tani sebo nkuwa kala nyu. Mukuru boda kwa ali.
0: Okay.
1: Ono njini tangira. Ndoto kile katoko na viti impa. Tada basi kala kala changa to na mara dilugala kasao.
0: Okay.
1: Walo kabuma chitu wa chanika
0: Sabo
1: Mama dane burutu Walo mama lishite wakatai Mwenyalo bukezi wateke yane Walo musawete aisheru kawa mingala wanomuru wate Sabo mkutate nse musima kani kankwa kala nyo
0: Kari banda bilabeka sao Magambe tiwe bali kuzukiranga kusimba Tuba sima nyo Okubanga karimi tiwe katataganya Bakale kao evurugume baba Simba
1: Halo
0: Mwanji mkuru
1: Gambo tia
0: mkuru Jietuli mkuru gambo tia sabo
1: Mtakete tata
0: Uwele za kulimba lomukeze
1: Musi makani kama urite
0: Umunyalu
1: andu omukezi
0: Nka
1: Zawete rukangaya lapanomu wate bambi Uwele ukarakasawo
0: Nesabo
1: Zamele la manzani ichanika Ukuru boda
0: Muka
1: Tatapasko na matumite mbaga nyo za tamele wade ukarakasawo
0: Batula vile Bebali kuzuki na kusimba Esimu ya fia whatsapp kweri Uli wadembe ulu nyo kwele zako Dobo zulio Lijia kwa ngalintu kakeno Owele zori imbaru wa mkeze wana Gwosu bilo kubanga azuku sama chagoro na korwarelo Dobo zino ino kuliko dinga ngali Uli kikaburu unji Sache choka Lite kwa kubanga li mpimpi Tuli wambu ya nyo Tuachikola kubi wambu ya Owai Wazuku senda simba
1: Kwa sikuendi
0: Wee oke
1: Nze pulu nefugatu wa mpakelele
0: Yes sabo
1: Ukika nzo kusekuwa Chaliba anga kusitege chuchuse wa ninda Mkulu mwiru Atoma ase vugonya awo Ata anga naka ya fugatu Mama wange Naka vugo aidawe mafumbi
0: Yes sabo
1: Ankumi romu wana bambi
0: Eee
1: Abana wangebo na ee mwina lugega Nakanu waji
0: Nkari Bruno, webali kuliriza simba Na mabazuku soku wanga mjitumbu dekati Zuku sakumutu Mwagari zori imba ruwa mkeze Angela John Black musoga mwene Ayeye, awasoga Kukodeyo, kodeyo wakagwa Mukobachi muziransong Feturie, nona feturi vrara Banange, mwebali kusala hidi Ruda kuruwa jona ise iseke No mmizikiti ya jimu Obubaka baba debu unji nyo Abantuwe baba wade Na darabo Abantu haba inovu sobo za wasoboro kuthadaka Nagati nwachite mwasa za zuhia Abantu ngabaka atyo ya ajirina Na atajisara Wakili asigari ya yona dara Mumizikiti tajanga kusara Nengaja, ha? Kabachira baba batakala kusadaka kuwa kumanabwe baba taina busobozi nengati olabye kiba kuwata kwenyo kare no yensongeyo Ibrahim singamu nange teba amuandika kusadaka yo gworoza singata tusara bana mkasera ngakalo katonda yali atuwadde chigeze chamanyi nena labye ngoru na kworu amazima kakatonda katonda yali atu agala kutugezesa okukiriza kwa fekwenka na wanga tulagidde okubako chetukola okukiriza kwa mkama katonda jetuli na china bena nganti olabi ya mtu mabiyo na eche naku omwana ya kiriza na ye ya gaya ntata seri na buzibu buwaba mkama ya agambye nti nsalibwei ntuala onsale nsibane mikono neme kusamba gara nyo kutisa kubanga mkama katonda buwayo gende akagamba chitu lakila donati na abana tulino kubate kamu okukiriza kwa mkama katonda atela no kukiriza kuwayo na ye mwe ya bantu ebya katonda babi vako bali kubyabwe yongeze ebirala byonna toyongeza mwengi waliwo msajja nti ebirala byonna babyongeze naye omwenge konze nago bagwongeza kati mujja kukyulira bantu babivaako dda byakatonda banaye abaweereza amalobozi gammwe mwebalere kamba kwateko wano nsobole okubalansinga booti banaga nti ndi kuba amasimu buka eno owaagi leka njire eno njire n'eri owange sabo
1: Waleikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waleikum salam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baba. Mwanyi mkuru.
1: Irongo jene vaibu
0: tata. Anze buwe ndio.
1: Ato li mkrupo kujana yoro ensonga. Ala ya kaze una gamba liro inoduke.
0: Ewe mbandi mura muru wajisi ya gara.
1: Ate. O ino kwe ya gara kubanga. Eno kubali jebali. Walu wati weleza. Ngateli na aliku.
0: Ojitekende. Hey. Wanyi mkuru.
1: Ala, yoko langa abantu basima.
0: Hey.
1: Nevi ntu, evili kumukwebuo. Evili kevi nje, evi kusinga ulitimu. Wewe tise meda. Wewe tise vyoburambu.
0: Hey.
1: Wali kusimba tukuliriza.
0: Hey, sebo.
1: Kana kato umuto kutuka mwana kwe. Na teka kula adiyo.
0: Hey.
1: Waba uliza wa mkuru.
0: Oh, chitake.
1: Na vya mzimba viva mkuru.
0: Uwe wow.
1: Tuka watu mekwe wata ala subhana wa taala.
0: Chukuru nyo.
1: Nogula mbwa watu wade runoru naku.
0: Pana
1: inaba uliza simba mwena.
0: Nga
1: muuliza kakosi wa fei. Oyo mshajia. Katumuteke mu. Katumuzimbe. Hala muovulamu. Abantu weka sanda wa mulavi langadala. Kulimba.
0: Ah, kayo kende chukute kende. Katenda aruna.
1: Kata.
0: Oriotia, oriotia.
1: Kendi.
0: Eso.
1: Ti webale tamu.
0: Eh.
1: Obado yogerawo nempuliriza denga meli. Abaina nenga takase ya dina katayi.
0: Abaji tegede.
1: Nenga rowoza.
0: Eh.
1: Bakwa mutwala wa.
0: Oh hey.
1: Na badene mailo.
0: Ndeka
1: watono juzi wano.
0: Allah yabagamba abo nti basigalira ngayo dala ne ku muziki tebajanga.
1: Banayi mwana watu.
0: Eh.
1: Sebo,
0: mkuru!
1: Amanya katende Haruna bali constituency mwemba. Rebo Charles Sebandeke,
0: Charongo
1: Wesonga, gwetwafunanga ekirabo.
0: Ya
1: tikirira. Kapa na ku district ya kuteko. Ngudo bijja tambura, bijja tambura.
0: Okay.
1: Sebo. Olimba ro mukeze.
0: Sebo.
1: Asokendu werezeko Mama Safia Enyondo. Omunyarwanda omugezi naye mutumide
0: nesebo
1: mama jeni ekengera kifa naluvowe kayunga we
0: wanje mkuru
1: kata ni rambu zeku
0: jali
1: kata sabike mangira mwishima kani kentoto kasao kama hivu gala kasao nawe lelonku konye ko
0: zikiriza nkute mkuzuku sizako nanangi nanti webali Adage ulabono mbufabasa ze ebisolo bya maguru abiri Allah atula mulatia sisolo kye kitambuza maguru abiri
2: Tachiriyo
0: Teri go yakade konzi ja kumula mwamvako simanyi kisolo mbufaba watu bwesa birage nanga bujali wadi wa ma je tuli munai Obukadde tubuyisemu.
2: Mugamba butya.
0: Ate mulina tabu.
2: Mulungi ko. Kya mukamanga erinya. Nze kansala kyeyune. Ekayonza mwogerere. Aya maze okulayira esawa zino.
0: Kukolera bantu.
2: Atudde mu ofiso.
0: Kati kolera bantu.
2: Nze kansala kyene kanza mwogerere.
0: Tukulidde tata.
2: Kya mukama wange.
0: Esabu.
2: Ampeze kolimba lw'omukeze.
0: Aha.
2: Mwema mkeze kanduweleze kwa mama Diane Burutwe Zawadi Aisha Iruuka Narongu wa vana avanji ni kwa garanyo Walo sabara mboda boda Katata Safiki Mangira Wali uo Bruno Evogato Ni kwa garanyo Akola chawe utantu milako
0: Ukare mkuru Simba
3: Ukare
0: sabo
3: Mwazina nyete angeo kukumuguwa Kaimba kwa mkeze kankoweze Sichido wete tebuwazi wa
0: Naisabo
3: Kuru boda pade boda tata basi ya kalagalachia angato Musima kani kentu onto Danu Mulonge na kaseta Walu na sazi mwone ka aji kasule Aha mwenye wandu wa mkeze Kwa gala nyo Kwa gala nyo Mama wangabuchuluwe chikeregi Nzina nyete angeo kukumuguwa
0: Ukare boss webali kuzuku kango tuliriza wanji munange
4: webali kuweriza
0: kala munange
4: saulembi na weru
0: ii nabuweru wano
4: asana kazo muganzu waza wano
0: ee sabu
4: atela chiamani adako kazo muganzu waza wano
0: ee chiamani wabuakala
4: mkeze kambuwezi kubantu wange
0: ee sabu
4: jankage wa shabiru njibu wambu simuemba kuchokutaso
0: asasi
4: monika na balonzi bange bonabe kazo muganzu waza wano
0: bakulo ndede miniso mpia ebala mbarugahara agendo kubanga kula muloko government ni babu kulondela ko ne state minister ye na mere kati govova anja karuru kati hehehe bebabu na izwa ku government heza bitundu kati bebabu kubanga karuru kwa chairman naka LC2 budget wajajiba wa urede senti parliament yali ya zisa damu nongose mnyongeze rezi budget anyongeza bayongeza mwaka senti agati supplementary budget ni baba waka senti mbuneza mbuluzari kasuidenti zivinajia zitukeyo oro musimba mumugongo waka eti chani nti cha saulembo chani chono mulara nyabo
5: tukua gala nyo mnangi chobo manyo kutu ya gula kwa gugu wala kwa kusimba uli mwako ya galiza iye che chitufu kulika yungu hidi vandange ya tuubi
0: hidi ya
5: wiki nengo mtima gungu vida gwe tututu
0: sazi gwe
5: kantu ya kubantu vanga batu zewe naka sozi gomo kusingi ya dalo mlongu wa sala uye sio tetangi naka sozi gomba vandange DJ busungu kwa kona kwa gala nyonda vila nalongu wabana vanji waliwo medise mwanga mbuto waliwo muonge mwawino waliwo chiamani chamba de ali ya Kosovo baza Alex wa Planet Adway ya Rugova Mukona mambi nino muimbi kubaita nino wega wa muimbi Queen Smile male Musa na Saz Moni
0: mkali webali kuliriza na Saz Moni kwe anorete bizibu wano na yenga aniani aniane ya gari zoyo kwe simanyi anioyo ajie tulabe kubanga natandiso kukolo hulukalala engeri mukama jobe na badenda mva wetu muzikiti mungu na mpulide dobo zingari ngamba mbaga nene no nyayo gire mbaga nga simulaba nagezo kutunule nguru wakuru mwekelezi ya wakure liye ya badendi okumpi nga atana ya walio maria mbikila maria ngoba ni ngati ube dobo zidiye ngele jena sali dokumpi na ekelezi ya na mbikila maria nga mpulide gamba nengati ato kudendo mumuzikiti nanda vila dalango omuntu ayamba de kanzu ngangeru nana ya gamba omuntu bamuwowa nengati dobozi kati kati bajire tujire ulkalala ngaruji ngaru wamfu tulonde kwa tulabe ulilo kukela kumacho kutabangule bintu
2: assalamualaikum
0: waalaikum salam
2: wasuzulita kakos ulibaru mkezi
0: anzijukide pira wa wende u
2: mamangu mchila na mtewi safina familia yangu yende mgenza la manja nisenji madongu zula mama dula wazigendula wa mama fiki mama minaji neto mtomo wakaliku ugali sigende saida mchiwanga
0: okay habe mchiwanga banda vile deno warabie naku deno tabantu tebara magi kujana mugongo oho bantu tebaje yubadoja kunyu mizembozi ene wafei wabade yonchino wendele bora ya resebi zibu banage nina chenja gara nubagamba nema mbula ni wenchi tandikira Wani?
6: Wewe kuweleza wewe badero tuzukusa.
0: Nkari.
6: Amanya bampise male Musa. Ndi wano nabingola mubindi. MC zikirizo lyimba lwo mukeze nduweleze ko muonge muwino. Waliwo se mujuju mali chaka sakasambia. Waliwo mama Dane Bulutwe, waliwo ziki M Uganda muyimbi we gwanga. Waliwo nalongo biwowolo bya kakosi ali mubenda sika chapati singo kuuma.
0: Nai.
6: Waliwo zawadi Aluka na Saz Monica Omunyarwanda Manange na Idi Zimulari na Kagere Bukere Mwagala nyo Tata Shafike Mangira Odoli John ya Katogo na Vitimpa Sigara ngotuweleza MC Kakos
0: Kale na yanzeke Bande bila bali ya Mubende Kasambia Ngabali Saidi Zawo Karamba Karamba Waliwa Mgana Nduwa mita Aluna Mtawi Aline Mali ya Mwange Oliotia Kasivante Oliotia Obi Msajari ya wakula bibaji Ya ndi wanukalamba kwanza ya bas kutumide kwenye webali kumpuliriza nga banyoanyo banda vila angabo kule na bembiri mao pantuwa kuwe mali ujikule vitu vilunji nyo tuasulanga nino katanda keka mune kasivantoli na yeche nja ule chiyalina nga yeye kafu na kumbele ya basomesa kwaro ya yasoka kumbele prefecti nganze sinaba na yoro wakumanda linsula kukatanda keka mune ye na mpanga kumbele ya basomesa nsiki na yeye ansikiriza nangu kwe simba one vampovu kule mbezi msumiru nge chinzi tavijanjaro visiki heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh nende karanga okumusabanga bijanjale bisike nanga kati nange nine byangi na tolabye byebyo ye yasoka ngana ngantu ayikukwatira katando ja konze nzija nzija kusomera mu kisule bintu tebyali byangu na yera noza byebi bada bino natadaga naga machimunage mama faith wazuku sada munange uliote mama faith abeka sanda banda bili yanganti abera mirembe kawesa nanganti kamirembe kawesa awo obanda bila eyo musajja waliyo nkubita ali busweka sirale kube ligende yewamwe obanda bilanga batuze bejamba kasanda mazubtya kasubira nti muli bulungi mami wango mumbeje sharifa yidi ya kutambuli detya yateranga okumaliriza nagamba banange nene je twalesewo nayo tujirie yali atuse nyama ya yidi naye kasubira nti oli bulungi Allah yongera kunkumira munange abawereza oluyimba lw'omukeze nga mwebali mwazuku sedda esimu muji tujja lutali luno bwe tujja bwe tujja mulwaki siberekereza kubanga ndaba mugikuba lutali luno
7: kakos wanokulubogola simba
8: emambya esaze lunaku lupya birowozo bipya magezi mapya buwanguzi bupya
0: katika nzije tuomesa olulimi abanabera mu classroom mwetege kukumbulira kunimize mumanye ndala mwamita wini nwaji akogamba tuwandikao. Good morning.

0: na musambu zezimula yukwanesa wa ekumine binye zama chengoro na korwaro mukirede kumprogo meno njene yedembe banywanyi mwena abatuli lizambi tunubye gwange bie jaolo tuangere kubajukiza natuwa gama tuweli yosimba yongeza yo chivuru fe chetuita omwale sogwe nyimbe za feza kuno eza asinga ukutunyu mira abana nebazi kuwa mvasi odonde netulete di nyari ya neimbira biange tugama tuweli yosimba yongeza yo faino ya neimbira biange ebade yo kubera onge na kuzumezi mkago mwezo kwa mkaga chinono chikole dua okusoboze kawefube alangiri dua ministry eobyo obulamu kongeri jetu inza okweta angiramu echirwade chino echisituda makanda echa ebola kano no mungeri eno nafeni tuongeza yoko olokusobola okwasiza wamu ne ministry eobyo obulamu kuongera okulaba nga tutangira okusasana kwe echirwade chino echa ebola katino abantu baffe tubategeza tenaffe twagala mutuulirize nga muli balamu era twagala tubeere nammwe nga mutuuliriza ekirwadde kino nga tekibanogodde era tubasaba mugende maaso n'okukola ebyo ebibabuulirwa mubeere balamu mu bitundu gye muwangaalira eyo olunaku olulala lujja kulangirirwa mu maaso awo gye bujjako olwo tusobole bulungi nnyo okusisinkana mu ssanyu eritaliko komo erya neimira byange tubeetondera bonna bekikosezza naye ate tuchikoze olw'okwagala okubeera nga muli balamu abawuliriza abaffe mu ngeri eno nkwaniriza mu kaseera kaffe akagamba nti waabitegedde kyekibuuzo kye nkubuuza oyinza okuba tonnabimanya twagenze okusaalaidi nga kabineeti empya eyalondeddwa baminisita baalondeddwa yeyabadde emboozi mu mizikiti obwedde ogamba omuntu salamu aleikum akuddamu salaamu ng'omugaati owaide okyajjukira omusajja yaleeta wano ekiteeso kya ejirimiti Rafael Majesity bamusasuddemu ako ate tebamugjeko ku kyalo ko gavumenti yemboozi obwedde eri mizikiti ebyayidi twabisadde tetwaganye naye obwedde babuuza nti wayi omuntu ne bamugja ku kya sipiika ne batamuwa yadde buwabuzi nti tebamulonzeeko ndya anita mongo ne batamuwa yadde buwabuzi bwa pulezidenti ku kabineeti empya teyayisaawo ndi oyo yayisaawo nti omusi omusawo akola omusawo akola nasanze owa booda nga ali awo ajaganya nemugaa ti kiki ndi afa beebusoga otugendako mpola otugendako nza ate kiki nti anti kadaaga ate tiwamulabye ku kabineeti kwali anitamonge yali amusonzesa aliwa konze bano tebabitaddeemu ate gati ati twabiwulira nagambu yamukwatira ku kigundi muli ku ŋŋambo zinaabasuula ewabi lwaki mugendera ku kale buli naye abalondeddwa ku kabineeti abalala bagisimbye kabineeti bagaa ti byatobesatobesa emyaka naleeta ku bavubuka naleetako ku bamukulu bano abakulu ab'okukaalo abamanya empwanyi ez'okukyalo n'abalekako naga ti bano bangi bano timbagira bagira babeerako waliwo beyalemezaawo naga ti nedda temukola kintu ekyo mubaleke ewaawo naye beyayiwumuzanze era nabadde ndaba nga bagwanidde gwate matya kasaija takoze kuva dda mirembe giri bw'aba yawumudde waayo tulabyeko nnyo gwate tunagamba ki mmwe munaabadde moses ali adde akole ki kuba kati embeera mwali nemwe mugiraba nerakati yagenze okugira awumulengeerawe kale na Rafael Majesity ono yeyanzizenga nti wayi oba yali mutadde eno muba wabuzi sajja nga yamira pini kwogera ekigambo ekyo abantu nga bamuwalana bamuwa obwa minisita nega nti wayi nga bamukubagiririza awo endowooza bamugambye nti kyewatukolera kyamala kabineeti eno katusabe etambule nga bwetuyinza okugisuubiramu ebibala naye buli eyalondeddwa yeewera aga nti kampeera za uganda eno n'omutima gumu feno abesingo nagundi tebamukomezaawo n'abakooba siye mubaka kati omukyalo w'emityana kuba nabosa teyagira bamugira mbu ne bagira nti bamugize kati n'abakooba w'ensonga z'ettaka mbw emigunjo bano z'ettaka zibadde ziri yaddeyaddeko ensangi zino mbw abadde takoze bubi nandi ndikwe kumuddiza ogufo nandi kati atambula akaaga nandi byebyo nno tunabyogerako mpola ngwate tunagira abalala tebanyiige
1: musajja wange nganti kati ogenda kola atya njeje odongo nganti odongo naye kakozeko kamala nti kakozeko nkamala nkaumule njeje odongo sajja bavudde wala abo ebbanga lyonna ngira baweereza akabawumulemu abaami ebintu byebola bino katubyogereko kati ninya katono kati kyolina okukola kyekino funayo ka sanitizer oba mwalimu amusuula wa mumuzukuse oyo alimuko ku ka spiriti mwagala njogere mbu alimuku kawalagi omanyi kale ugira owesimuleko mu ngalo okitegede naaba engalo lekerawo okwatakwata mu ngalo omanyi waliwo omuntu nga yebbira mupango eradde nyo eradde nyogi mulimu ki eyo mubuuza ebyo byonna naye nga tomukutte muki mu ngalo mwewale okukozesa tawulo zezimu n'ezabalala newankubadde omukwano gukutta bw'abanga azze okukyala muwe tawulo ye yesimuzize tawulo ye naayifuna yiyo temukwata bintu ebyo kubigattika ebyo byampa ku ssimu yo nkubeko mpa ku ssimu yeyange terike ya taimu sooka ogitekeko ka sanitizer ogisimule bulungi omuwe era bwagikozesa ddamu ogisimule sinakindi togimuweera ddala mulekeraawo okuwanyisiganya ebintu nti butambaala bwa mu ngalo olyako esimuziza naawe kwata wesimule ebintu ebikwatagana n'okutambuza entuuyo entuuyo zo nezigenda no tebatugobye ku kwetuuyanirako banna kati omuntu era aba alina okutuuyana kati bwemugoba ebyentuuyo mutukutte muliiso omuntu taatuuyanire ku munne bagaye nti entuuyo zitambuza ekirwadde kyebola uganda eggaddewo ensalo wakati waayo ne congo balagaye nti bakulu ekirwadde ewammwe kitabuse nnyo temugira pulaani ne mutusiiga aga ti leka ensalo bagiggaddewo aga ti leka mmwe temusala kujja eno kutuleetera nawonkeerawo ekirwadde mufuti mubajje simusanyufu aga nti pulezidenti museveni abasiraamu ku kabineeti nga wataddeko batono aye nti ku kabineeti empya nga mwataddeko abasiraamu batiniinya mwatandise okwagala okusosola abantu kati temusosola mu madiini nga abasiraamu mwatuwadde batono omukulu abuuza ani anaamwanukula nno baali bamaze ebyabwe byawedde ebyebyo tugende ennyama ntono munange kaana oli munkwa eri munkwawa katugende n'ekyo kyetuli kyetwafunye kyekyo ekyo kyetwafunye abaani ebiri ekalangala bye mubimanye ebiri ku kizinga bali mukunoonya akalulu kakujjuza kifo kyoli omukyala eyafa gye bwavaako yali akiikirira nkalangala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Nakimuli naye nga Nakimuli bwe yakolanga mu kunoonya akalulu n'abali eri bwe bakola batula ku kizinga n'atula ku lyato nadde eri nadde omanyi kakubaawo nga 24 omwezi ogujja electoral commission bwe yatugamba kati tunaakawulira oba ani anajja alayire tunalaba naye nga bebuuza nti nuupu eneddiza ekifo kino kubanga kyali kyayo nti katulinde tulabe ebinava eyo mukyalino ku kabineeti waliwo abalinze national unity platform amannya gegenda okulonda kubanga yeyina okulonda abagenda okulira obukiiko yeyina okulonda abaoludde oluvuganya gavumenti n'abaminisita abekisiikirize babayita bakisiikirize nze nalabye ne ku kabineeti okwo tulina akantu ke tulina okukyusa lwaki abamyuka babaminisita tubayita ba state minisita lwaki kyetubayita ba deputy minisita naye ekigambo kibonyaabonya abantu oli eminisita omujuvu ate omubeezi we ne bamuyita state minisita lwaki temukakyusa ne mukayita deputy minisita oli we bamulonda state minisita alowooza ye mukulu w'oli kati bara mbarugahara ye minisita omujuvu owaloko gavumenti kati nammeere bwe yalabyeko ka state minisita ndowooza nalowooza oba ye mukama w'oli mujja kuleetera abantu ebizibu okumera amawa gali
2: mukedde kano ke kadde tudde mukiyiribe ba mu buliri nga tolina kyagala kola

0: minister abiri mu omu. Central yote lina bono jawula yawula. Central boga se Buganda yonna.
1: Yes.
0: Nganene nezibuluri zonna tozina wozitadde zikochi. Zonna zikochi ya mwe. Eri kuno e sagala tofugumi.
1: Mhm.
0: Shiwude.
2: Fuguma chibi.
0: Eh?
2: Fuguma chibi.
1: Nagumye. Nachigumide.
0: Achimise. Na ya ten vision.

0: zoleke dokuwele satu ezise kunyama kire galera tulizo mruunjo lukusedu mirubo gula simba nze muzukulu wa mtesa sirebu kasa utambala Alfred Semba jwe na maulide mbude buno nche alire chitongole chifuna inzwa kunsonga zo butonde mugwanga echa National Environment Management Authority NEMA chikete kwa nawancha nkambi nebachikuba mu bitundu ebyo lubiji abagendera kumenya ebibyo nebyazimbibwa nebyatekwa mu lubiji wano ebita minyibobolya ku mulundi guliyo gwaita bwe bali bakola okwerula nokongera okutereeza eyo. James Kamali tumulina yeyo yagenda okutubulira emboozi nga bwe efaanana. James
1: wanjisevu
0: kiki ekiri mu lubiji era ddimu kiddala erigenda maaso ekkulu?
1: Nianza nyo Semba jwe wentu kide wano mruviji wakati wana mungona ni kawala edachika zivade nga satu ezivade zise kusawa nga satu wentu kide wano nga mpozi urugudo lunolwa Northern Bypass nukwa atiride nga entambula efuse nzivu dala kumbe wano mumatsu aba kumadembe okuba mumaje UPDF. Yeah. Okuva mu police mpozi n'abakulu okuva mu kitongole kya NEMA babadde basazeeko wano nga mpozi bagenda kutandika okumenya amayumba agasobeyo mu 15 okusinziira ku byentegedde agali wano mu katundu kano nga kwogasa ne businesses ez'abantu okuli ababajja okuli offices okuli amaduuka era nga we njogerera kakati saawa zino obunkenke bw'amaanyi ddala kubanga wabaddewo embeera esoosewo ng'abantu bagezaako okwemulugunya nga bagamba nti no bali bateekayo omusango gwabwe mu kkooti nga beemulugunya kukulabulwa okwali kubaweereddwa okuva mu mwaka gwa 2024 wabula nti no omusango gubadde gukyagenda maaso mu kkooti ate kibabuusiko okulaba nga NEMA ekedde olunaku olwaliro nejja nebimoto kanga era wenjogera kakati saawa zino amayumba agawerako ddala kakati gakamenyibwa nga ekikwekweto kino kigenda maaso okumenya abantu bano abagambibwa kubanga nti nno bali mu lutobazi luno olwa lubiji wano era njagala kufunako omu ku batuuze wano mu lubiji abaluddewo abawangaliddewo ebbanga ddene atubuulire obulumi bwe baliko kubanga abantu abasinga balabiddwako nga abamu bakwatibwa nga batekebwa kabangaliza poliisi ne batwalibwa ababadde bagezaako okuwalira okuba okugemesa abakuumaddembe bano okugenda maaso n'okumenya amayumba gaabwe n'ezi businesses wabula kyensobola okugamba Semba jwe nti nno ekikwekweto kino kirabikira ddala nga kyamaanyi ddala kubanga ab'ebyokwerinda bangi bayitirivu nnyo ddala ddala ddala oba okusingaawo kyewandibadde olowooza nti nno kikwekweto bukwekweto. Sebo tubulire ku mannyago era wano omazeewo bbanga ki mu lubiji?
2: Amannya gange mbituwa Ssenyonga Sulaimani omuwagizi wa President Museveni ow'amaanyi asinga wano Kawala era mfa ababadde banoonya obululu naye twamaze obunoonya kakati amaka gange gano mazeewo emyaka 35 waliwo n'abazzukulu naye kisinza okumalamu amaanyi President yatugulira ebyuma byetubadde tukozesa kati sako yonna abantu abali mu sako kumpi abantu ya 13 ebintu byabwe byononesebwa oluvannyuma lw'okubeera nga baleeta omuntu agenda okugula ekitundu kino kuba batugambye omuyindi akyagala kubanga kati nze wano nenaanye bannanga abagagga bazimba emmanju bazimba ennyumba okulinaana nze naye zaffe bagenda kuzimenyawo. Ssebo,
1: ekikwekweto kino kibaddewo emyaka giri egy'emabega nga bamenya okuviira ddala mu bitundu by'e Busega mwe mwali mwafuna okulabulwaku n'oba nedda?
2: Iya, batuwa empapula ne batugamba nti bw'obanga tomatidde nga weewulira nga toli mu NEMA tutwale mu kkooti kati kati mu kkooti we twagenze babadde babasavinze nga balina okubeera mu nnaku z'omwezi 16 mu kkooti ne banyiga era ekibanyiziza nti kubatwala mu kkooti ate nga kkooti be batulagira gitwalamu era tubadde mu mateeka nga 16 babadde babayise.
1: Abantu abawangaliramu n'abakoleramu bali mu muwendo ki
2: kakati nga ffe sako ya fene erimu abantu 13 era President Museveni bulijjo atusindikira abantu ne bajja ne batulaba wano ne batugamba mwebale kwekulaakulanya ffe tuli abantu 3 ate ng'era abantu bano bebasobola ebibanja bwabwe bagenda batusulaasula wano kumpi era ne bannanyini bibanja kubanga ebibanja tebesenzawo bwesenza kubanga ono eno lubaga divizoni Kasubi Parish Kampala nanga bula ba mukuru hamu bwe yazimbye wali kuguli omwala naye yazimbye ona yenga atefe tuzimbye kulinana mwala fe tuli kubibanja byaffe byetuwero busuru okumala ebbanga kuba katenze wano ninawo n'abazzukulu benze abaana bange benazaalirawo bazaala abaana kati abaana batandise okundeetera abazzukulu ekitegeeza nti maka gange maka gabadde ganga maka era nga mazeemu ebbanga kiki kyozzaako kaakati saawa zino kubanga tulaba ennyumba yo bali mugimenya kati kati simanyi kyezzaako kuba mbadde njagala kugula butwa tufumbe kubanga sirina we ngenda kuteeka baana bamemba sirina bamemba bannyini babadde bateereza sente za ebintu byabwe biri wano biyitirivu sirina kyakukola naye mbadde njagala okukola kwe kufumba obutwa n'abaana bange tubagabire baffe kuba tetulinayo tugenda kusula tetulinayo tuyinza kudda Semba jwendozo uli lobulumi obuli wano mulubiji saawa zino nga abantu basobeddwa ekane mu kibira wawe bagenda okubanga badda kubanga okumenya kuno kulabikanga tekugenda kuyimirira tewali kigenda kuyimiriza kubanga ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'ebimotoka nga bimenya amayumba bimenya zi business era yembeera eriwo wano kakati n'amaziga sebu mwami Semba jokuja kongo inachombuza sebu
0: James ekisinza okunkwatako nti essanyu eryo mukulu lyakiyita mu lugya yasanyuka nga alonze president naye kakati bamutumidde abantu munnange bamugire w'amaka embeera nga bweri nkitegeera naye abalala b'obuuzizzaako abali abo bawagirani kubanga okuwagira kyayo kyekikulembera nga tebannakumenya kale sebo nkwebaziza oyo James Kamali ali wali mu Lubigi Kawala awo yetegereza embeera nga bwetambula era nga bwe binaggwa naye twagala okusaasira bannaffe bonna ennyumba w'ogituusiza ziba sente nnyingi kirizo bagaana kakati paalamenti ya Uganda olwaleero egenda kuddamu okutuula era entuula zino zigenda kukubirizibwa asipiika wa paalamenti omujja Jacob Both.
3: Olutuula lwa paalamenti olwaleero lwakutandika ku ssaawa 8 ez'omutuntu nga luno lwe lugenda okugulawo entuula za paalamenti y'12 ezikubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga basinziira mu kisenge ekiteesezebwamu ensonga eziteekeddwa ku lukangaga lw'ebyo ebigenda okuteesezebwako olunaku olwaleero kuliko okukakasa okulondebwako omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo kono okukakasa okulondebwa kwa ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka akawaayiro 18 ak'okubiri kono akawaayiro 18A akasooka nga bano bombi baalondeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku ndikwa ya sabiti eno okuddamu okuweereza ku bifo ebyo mu lutuula lwe lumu paalamenti olwaleero lwegenda okulonda bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo ko n'okugabanya ababaka mu paalamenti ku bukiiko bwe bateekeddwa okukakalabiriza emirimu mu ngeri y'emu paalamenti ey'12 ekyagenda mu maaso n'okubangula ababaka ku butya bwe banaatambuzaamu emirimu gyabwe ng'era olwaleero lukutta olunaku olw'okubiri ababaka bano aboogeddeko ne Radio Simba okuli omubaka wa Kiboga West Lule Eliya Eric ko n'omubaka wa munisipaali ey'Emubende Sumaya n'abawanuka balaze ebimu ku ebyo bye baganyuddwa mu kutendekebwa kuno kyokka nga baliko ne bye baagala ate bigobererwe
4: Erinnya enze Luleria Eric omubaka wa Kiboga West omulonde nenze nganza omuntu kyenjizeemu ate ng'era kye kintu ekyansindika waneeno abantu bange tebansindikira okubalansinga ebyene e Kampala ne mu kitundu gye tukiikirira kubanga bali be batusindika era nze nga omubaka wa Kiboga West nsuubira essira ngenda sooka ddisa nnyo ku bintu ebiruma abantu bange ab'ekiboga era okulaba nga mbaweereza mu mbeera yonna yonna n'okujja eno nga mbakiikirira naye nina kusooka ssira kulissa ku bantu bange kuba be bantu mu kujja wano singa sibbo singa siri wano
5: Sumaya n'abawanuka kusikirira abantu bamene munisipalite paalamenti naye kinsanyusiza omulundi guno ffe tuzze mu paalamenti eno nsensenga opposition tubadde mu kalulu nga tunoonya akalulu ng'abantu betusaba akalulu nga batugamba onaleba omuntu wetulye tetubawa akalulu nga temutuwadde kulya kubanga nammwe gye mulaga tubasindika kulya kati ng'ekifaananyi kya paalamenti mu balonzi kitegeeza bizinesi
3: okubangula ababaka bano kwa kulungula ennaku ssatu nga kwakomekkerezebwa olunaku olw'enkya nga muno bawabuddwa ku nsonga ez'enjawulo omuli okujjumbira entuula za paalamenti awatali kuyosa nnyo okusigala nga baddayo eri ababalonda kone songa endala. Ndi Barbara Nabukenya, Radio Simba Parliament.
0: Kati wakati mkutekesa ebiragiro mu nkola okuva mu minisitule y'ebyobulamu ku nsonga y'okulwanyisa ensaasaana y'obulwadde bwa Ebola mu ggwanga, Radio Simba ng'eyita mu creative director yavunaanyizibwa ku biyizibwa ku mpewo Gigi Ssemanda, era ng'edde nga bweyongeza empaka za n'embira byange okutuusa olw'enaabategeeza olunaku olujja. Mpaka zino ziwede za kuonge na kuzo mweze mukaga omwezi ogwa Sebaseka.
6: Oluvanyuma lwa ministry y'ebyobulamu okufulumya ekiwandiiko ekirungamiza bannayuganda bwe tusaanye okweyisaamu bwe tuba bakuziyiza n'okwaŋŋanga obulungi ekirwadde ky'Ebola, tusaba okutegeeza abawuliriza baffe nga Radio Simba bwe tuti enteekateeka za final ya n'embira byange ezibadde ez'okubeerawo ku lwomukaaga nga mukaaga 2026 Kavumba zongezeddwayoko. Kino kikolebwa mu mutima ogulumirirwa ate ogubeera abawulize eri government, eri ministry y'ebyobulamu neno okusinga byonna, wadde essanyu n'emirembe tubyagala naye ate twagala nnyo obulamu bw'abawuliriza baffe okusinga ekirala kyonna. Tulowooleza ddala nti ekirwadde nga Ebola abakimanyi enneeyisa yaakyo kiyitibwa outbreak kubanga tekimala bbanga ddene bwe kiba kirwanyisiddwa n'obumalirivu ate n'obuwulize okugondera ebiragiro ebiba bibaweereddwa, kirwadde kyanguwa mangu okuzingako ebyakyo ne kyamuka. Tulowooleza ddala nti ministry ejja tuwa obudde obutuufu bwe ndowooza nti tebujja kuba bungi nnyo ekirwadde kino erangirire ntusobodde okitula ku nfeete, era bwe kinaaba bwe kityo awe tujja okusinziira okulangirira olunaku olupya fainolo ya n'embira byange bwegenda okubeererawo n'ebirungo ebirala byonna ebibadde bigendera ku final nga Sabule Gadi nabyo byongezeddwayo. Ebirungo ebyo tibyemalirira ku bwabyo wabula nyongereza eziteekateeka abantu baffe okubeera ku Day of Freedom. Mu kaseera kano Radio Simba Radio njiya, era nze nga creative director wa radio mulimo gwange kubeera nga njiya kyekiddako. Mulindirire ku mpewo mubeereeko mugenda kuwulira ensabika empya kubanga Omuganda agamba nti ekikutta obudde bwe kibuta abantu baddamu ne batambula, kati ekikutta obudde bwaffe bwe kinaabuta ekinaabeera e Kavumba kijja kubeera kiri kye boogerako nti ensi eri bwatuka.
7: Abugega badde amawulire ku Radio Simba.
8: Eno ya Radio Simba ya soko kusimba makanda kukulukulu nye muziki wa fawandu kavo na chijiji kumpewo kati ye ready agenda kutusako na imbila biange kufaino kavumba kuluwa mkaganga mkaga kumibia bide mkaga
9: nze nafunye kangawe chirenyo matumbi kenalo oze zesa wa yoku naba
10: Simba Taxi
11: kare kare kare genelo Simba Taxi genelo Simba Taxi Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yogena?
12: Nyabo.
11: Mzee mzee, Simba Taxi, etambuli lao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulechi. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mambo genda. Rwani lokaba, wala chinabiro, paka chirwanya makundi. Pakobe ewa, neguendi de. Tutambuli lao, Simba Taxi. Mwena mwenu.
10: Simba Taxi.
13: Toka metu, use.
14: Okufabusi.
13: Nange, tulabila wanda njine tutu.
15: Mama, koni tukala kate paka. Kuli la bubi
16: baliwa mutewa
17: ya kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
18: mukaya katenga ge

0: Ano kuchenda mu musamba kasatu FM radio simi mpologome yedembe wesiba de bakulisiza bichi wesiba de nyabula akayimba konka weleza abantu ngo omumchala bali ba mukutwala ko bo mwami nenga kakati yakomye ho imani je tebyo ngenkoko ne message ona kati ziduse ogamba nyabule nyanya anyway njagala kuwa mauli raga gafa kalo ko katundu ko today nga uliriza Simba Taxi.
1: Agali eyo twandika ulide na fe bichini fa mtutundu cho kukaroko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uokolera oba mupaka uwosimba mukatale ko uokolera.

0: Oli kushenda mwumusamba Kasatu FM for Radio Simbe Mpologome Edembe One Voice One North join galuanu Professor Marosi edashika kumi yezula yoko ere sawa itane zincha yonako ralero Oli nekoni narugo wanukulubogola Simba Simba takisincha kuwa maulile agafa mubitundu na te ebienja ulo kati njaga la kusoka kutuala ewa Kansala Muwaya Kansala Muwaya na yatuwe amaulile agali saidi yena jemba jasinzira
1: koni bali kuwele zono Kansala Muwaya na jemba bazukulubo mugenzi mikaidi uzeka kasanda mbabuzi zako nebaganda wafabaisi na mnemba kulisayo muidi yuguli de koni denina nalifunyaka ungezi kyo gulo nogigama gema kagamu mwabadde omwana emyaka etaano yayokyezza fumbiro ngayokya emmese omwana ono babalesewo ewaka bazadde be bo ne basigala nga bali ku TV kakati mufumbiro mwabaddemu ennyama gyabadde bakalirira kati ono yabaddewo ng'omukulu yabadde alaba firimu n'agamba ono omuntu agenda alabe mufumbiro oba omuliro gwaka kakati ono bwe yatuuse eyo yasanze emmese eri katimba eri mu kulya nnyama emmese bwe yamulabye n'edduka neyeekweka mu ssubi eri effumbiro kati ono kye yakoze kwe kwata omuliro nayo kye message egenzi ebyadiridde effumbiro siko yokujja abantu bagenza oliddukirira abantu bagenza oliddukirira nga lisanyeewo naye kyayambye effumbiro lino libadde teriranye ennyumba kyali lyasanyeewo nga lyo neryabadde mu ffumbiro
0: okay ku ffumbiro nerisaanawo Meya Kalungi
2: madamu koni obala okwereza eggwanga nze Meya Kalungi muwalawo nga yeegaana nga gamba mukoona eridde emayiri kiti abatuuze b'endolwa Kigulu Busabaga Kigenda Batumbudde egwere nkusakidde nagakuwaako emabegako mu 2023 ebya taata eyaganza muwalawe n'amuzaalamu omwana ng'omwami ono we bamugambako nti wazadde mu muwalawo nga yeegaana ngagamba omwana si wuwe naye ng'ate omuwala amulumiriza koni nalugwa Katonda nga wajjayo amazima omwana ono yafudde era bwe yafudde omwana w'obuwala n'ayita mayiti ewaka ate abakungu baziye bakuŋŋaanye ne babuuza nti omwana ow'omwana omuwala aziikibwa atya wano ukijja nga tata agamba nti tata w'omwana ali wala kakati koni omwana yafuddeyo nakakasa nti omwana wa taata abakungubazi bonna batambudde ne bavaawo ne baleka amawemukirano gano taata ne yeezikira omwana we
0: ago nno ge gali saidi eyo waneno ku lubogola Simba tukyeyongerayo wenyweze mu Simba takisi mukwano togwa

0: palaze bina sirikira baba dete babi manyi lozi lozi gwe mchamu motoka kwe katomvumya
1: lunaku lwa dembe day of freedom buli muntu obera bibyo
2: ebintu abyo zina maganda mulirwanye misana biveko mazimo yimbo tya kapela kusawa mukagezo mutuntu mama mwanje sasira nga nawe bwolina bato
1: webereyo nawe

0: ko ngabazadde ngomwana ali mukulaba TV ajisemberedde nnyo alaga
1: ngatasobola
0: kulabira wala oba oyo mwana bayeta agokebere bwa maaso
1: yes.
0: Obudde buno abaana bayimu kuddayo ku masomero so osobola funa yo dashika 5 n'otwala omwana bamukebera n'omanya oba omwana ayina obuzibu n'amaaso oba
1: obatalina. Ok, tweyanza nyo tweyanze ege baba bulido obubonero kw'osobola okulabira nti omwana wange taba n'obuzibu bw'amaaso oba nno obubonero otugambye bw'abaana ate ffe abantu abakulu
0: tulina abo abalina ekifu nga talabirako ddala kyawala njagamba ensenke abalina sukaali pressure ebyo byonna bita amaaso era yenna nga oli ku ddagala lya sukaali oba weetaaga okukebeza amaaso tumanye oba ekifu kitandise okulya amaaso kuba amaaso egabanga gayimu okufa olwa sukaali tegaddawo so oba weetaaga okuddukirayo omusawo
1: okudduka mangu yes. Lwaki omuntu teyandiragajjalidde bubonero obwo obw'amaaso lwaki omuntu teyandisuddeyo gwa naggamba ng'alabye obubonero obwo obw'amaaso
0: lwaki omuntu teyandisuddeyo gwa naggamba ebizibu ebisinga eby'amaaso nti omuntu bw'afuna obuzibu bw'amaaso tegasobola kuddawo ekibanga ekizibu okigayalidde
1: maaso bwe gaziba gaba gagenze
0: so tuba twetaaga omuntu bamukebere nga bukyali ekyokubiri abaana njagamba kwogera ku gundi ku bantu abakulu era nga bogambye abantu bavuga aba booda aba takisi naffe abalina motoka ezabwananyini tuvuga nga tulina obuzibu n'okulaba osobola okufuna accident
1: nga tolaba musajja wano yajja yaliwa takisi nagamba natandika okuvuga takisi amaaso ne gatandika okuziba nga siraba naye nga era abantu mbatwala yamala kola kabenjedde kabusa nibaga musajja talaba
2: waliwo n'ababooda abamu nga talabira ddala byawala naye ngaakugamba nze njirinamu experience naye nga talaba
1: kati okukebera kuno mukeberera sente mmeka
2: okukebera kwa bwerere kyekirungi ekiriwo
1: yes.
2: Kakati ekizibu kyetulina nga abannayuganda sente zino buli wowulira ku ddwaliro olowooza consultation fee
1: yes.
2: Naye ekirungi kyetukoze ffe ngaabalapeya at least manya bw'oyimiridde ku bintu ebikwatagana n'amaaso go omanye nti ndaba ntya siraba ndaba maaso abiri geegalaba obalimu tugenda kukeberera bwerere ku ttabi lyonna lyogenzeeko
1: yes.
2: Ate era tugambe omusawo azudde nti olina obuzibu bw'amaaso tulina galubindi ezigenda okuyambako okulaba ebyewala ebyokumpi waliwo bannaffe ababeera mawoofiisi buli kaseera ng'akozesa laputoopu eyo layita eva ku simu ku laputoopu ku tivi munange wanayogedde ku tivi si nungi eri amaaso gaffe buli we gabeera nga tubikozeseza okumala ebbanga epanvu waliwo galubindi ezisobola okuyambako okwekyo ekitangaala emiwendo gyaffe misaamusaamu galubindi zaffe zitandikira ku 10-15
1: mtu afunayo galubindi esobola okutaasa
2: ate nga tukkiriza n'okusasula mu kibanja mpola nti ogenda kujja n'osasulayo emitwalo gyeja n'osirika omwezi bwe gugwako okomewo osasula emitwalo emirala emeka 5 ogende ofuna egalubindi zo abatasobola kusoma mawulire Quran Bible ezo galubindi ze mwetaaga
1: kale kakati wumbawumba tunaatera okumaliriza omuwuliriza wa Lubogola Simba mumuyambye mutya mmwe abalapeya
2: Amatabi gaffe magule era gayina abasawo abakugu tetusobola kujanjabira ku mpewo kyo ekizibu ekiriwo naye bw'ogenda ku ttabi lya lapeya lyonna
1: enansa neyo nalabye batukoleddeyo ettabi waliwo nekamwokyawo
2: kumpi nesamzi
1: yes.
2: Waliwo ekamwokya waliwo ewandegeya waliwo ekyengera ng'ogenda ku lwemasaka waliwo enansana kwegamba tugezezaako okubeera mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga ate n'ekirala ku mutimbagano ndaba abantu abasinga bali ku social media
1: yes.
2: Boteka mbutesi lapeya opticians ojja kutufuna otuwerezako ka message no booking appointment nojja n'olaba omusawo ku bwereere
1: okay.
2: Ate era asobodde okufuna essimu enamba y'essimu nsaba mbasomereko ku namba y'essimu
1: mulungi nnyo
2: osobole okulaba omusawo enamba yaffe y'essimu eri 0709-47-75
1: kanjiddemuko
2: mu lulimi oluzungu eri 0709-74-47-75 tusigadde tuli abalapeya glasses Ah.

0: wana kushendamu musamba kasa rufemfe radio sime mpologome edembe kusanyuka kuchaka la fetuma nchimu kufuruma baba itaba Yuga Boys waneno kulubo gola simba edashi kaziri nyezi bula yuko wede sawo musambu ogwa tuntio luna kwa walu wano obaye sempi jaari obaye godi omusisi wa chapati aweleza enkumi nya omusajja omulangira gwe batumye tamanyi obaye godi obaye sempi jaari nenga yenazi weleza tweyanziza nyo tweyanze gembeba za mwena bayambye ku musajja abadaka abira wano amaziga ngabalina okukola test sezenja ulo tusobodde okunganya yo emitwalo amakumi ana bwengata ana mwena ate nengatako nenkumi nya je mitwalo amakumi ana mwena mwenkumi nya ensimbi ze tusobodde okubeera nga tumukola ki nga tumuku nganyiza gwe mkwano ali kulubogola simba yes waneno kulubogola simba usisobola kusuka uwa sebo ni wanyabo mbeba zuo kutasa abantu mbeba zuo kuyamba abantu wajia wanunga bakaba ni badayonga mbasangu damaziga mukama aba wenye omukisaba kole bulunje nzeno njagala kupakinga tugende mu maulile tunava maulile brusa jene bie mizanyo shuwa nsega wa jejuke alino shuwa mani friday kuluo kuna bile nyimba za itako ziliza feze njini zote gede ato uluono pake yoje tukoyena nzenji tute mpakingi ulu na ko launch
1: Omanje wetaga
2: Ona

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitaano waliwo ono wa buli moto. Wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro yange ngeganyi.
3: Nasogera na bafo, olemedwa kulima weta meloni mulima bukwanso kwanso.
2: Munange meloni zagana, zonna zafuka mutanga.
3: Alima Yash F1.
2: Yash F1.
3: Eyo yakunyonyole.
0: Aba Faith Agro Inputs balese watermelon Yash F1 ngene kulira munaku nsavu mutano. Ewo mu kamera ezito wa kilo 12. Elimwe busigo butono nnyo. Chokampa avu bulungi. Enonne yanguira asala. Ebalo kufobo fi. Ekumirebirwa kukatali jiba ya yanira Yash F1.
4: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne webeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye lirwa weo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirya abalandizi yesri oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
5: Eno weekend mu Champions League Masavu anti abantu banaba gina kwe wangulira obukadde bubiri emitwalo bibiri bweddu nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano kati nyiga stabili 5 star 9 hash owangule ne bingo Masavu lwomukaaga nga 3 May ku ssaawa emu ey'ekiro tosubwa PSG ng'eyambalagana ne Arsenal mu final za UEFA Champions League. Guno gugenda kubaako n'obugombe kati gunyumirwe nga bw'owangula ne bingo Masavu. Akalulu ka bingo Masavu abantu banamu bagenda okwewangulira obukadde bubiri kakukwatibwa ku lwomukaaga nga 3 May ku ssaawa emu ey'ekiro PSG ng'eyambalagana ne Arsenal kati nyiga stabili 5 star 9 hash owangule ne bingo Masavu.
6: Eno ya Simba
7: News buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno

enyimba zino nsunsula mukumi nga zonna cream mundekemba ekibona straka nammwe a Elivuka lino bali talimi cyclone emergency.

0: ya mwegumye Radio Simba.
1: Kama yoko bide yaba no kudairu kusamero, yine tuse MTN Momo ekulete dengeri josulo kusasula mu school fees nyangu. Sasula school fees ngo kusa Momo, wefuri akaki soku wangula school fees zumu wako mulamba. Ama sumira kafuna school fees nga kakusa Momo, gaji nizo kwe wanguli ya school vani. Tachiko makwecho, na haba zede basi ulo kufuna school fees loan ku Momo. Nyiga stemu kaga tano stamu nana zero hash. Oba kusa Momo apa, osasula school fees, oba ufune school fees loani. Ago gemanyi ga Momo.
2: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya chokka mbuwomi wa febulio wa abulijo Uganda walaji echo kunywe chitugata kati najaguza emyaka nkaga echo kugata banna Uganda titundi bwe lyaba batanawiza myaka 18 nulu wegendeze
3: Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chuma ekipya nga kinene atenga kiduka mogo byonna bigonzeza fune simu mpya ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikirwako kanonga kasoboka erango jifuna mu dakika 15 zokka atenga ebisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ngate bwosasula bulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okweyola sente enkalu okutuukira ddala ku mitwala 3.5 wa chali reduka lioneri tunde simu za mogo oba kuba ku noti biri noti noti ana atanu mu munana noti noti okuyambibwa mogo egonze so kufuna simu esereza
4: babe njawulo kwa chiche njawulo jiwalio tusaba walio ya gana ba memba tubagambe tutia sende bala mzi walio saba okufuna miyo nzi msatu mwa atano walio zinsaba nziba memba magambe ti tuwazi wadambe mbuna mbuna mbuna mchibibu uza
5: Chari kuchenda mu musamvu ya kazi nasa tufamu radio simen programe nunja ya dembe uliko katimu bata feed mtuka nambawa shia mkafunda live of course ya nza msaji uwe kanyunga zatu doku vange nsonga stema atuma nze komanda wanu kalevu leo mlevu za talevu ni olumula ya nze mlevu zweja za chino avano waga manzana toka kumikola laba tentu manja kisaji ya wekari ntuda muntebe na boss mandevi mayanteka avano wakuta kichupa kayugana wala jivulunji kamuli mungaro katusumulori Ejo na wadono no mkugunga baso masa kukunsonga yo kutere kamyo ensonga za mwendongo ya mwe Bliji ndo chikuwa takunga chichobi ndo mkume burunji Oboli ya bile mekufuna vizibu Njagalo kutegeza kati mwana limazigo mwana limiranga limbi uobe Tenge tenge Ojuki la kana kana kwa kata nye chikimwa nekatabare siyo na Nekafukane kumoto keze bei nga kana kato Kakachi tenge tenge li mkukaba Agambo mundu kwa yesi gisobu la muwe na mwe sikisabli chimu Nekasa ini nge mpapuranga tenge tenge ajari mto Chano zona ya genze nazo Chano zono kwa fanga kasente Tenge tenge ne family Ne family yebo nabona Bali miranga Baka mwana ya bibu amazi manga katona muguru Chano zono mkuru ya genze nazo Chino nasema chiraba Muja kunziki zanchogi Chari kubizonto Ujukila vizonto nga yao kanane shani Shani ya genda ne chano zona na atu na na Kumacha ya kena kutula kasukura yifu Nibadewe ne chano ne nevera ko Ngeriko bizondo na wale sana mwile ngaba gaino kubeira Omulare yari abade kusonge eno I think John Black Na John Black ane yari kira wakumatia Nga chano tainao Nga yari manager mkambia Yari kanawe Vindu vya chano vifeko na awe Vindu vya chano vya nevi sikade vyange Ulitawa urumuli chano wakati Ulitawa urumuli chano agenda maso Wakati wa mkulo manikidua nga Jeff Chiwa Neshiba Karunji Anjina njini njimba Anze sima njina kuwa performing right si Saku wako njimba Bicha agenda maso bicha limu koti Shiba ibamu ita Shiba ibamu ita tayagenda Na ye tenge tenge ye Dakaba
6: Yagamba rango ngenda kugulira wa accounts tutandiko postinga kone face ye kwa eda na ina maso gali manene nyo singa kukati neno za mtu uliwo kula
7: obwenkanyo bwetagisa njagala tukiriziganye chintu tukirize chintu chimu nti account yezo za bantu bameka
8: babiri
7: sifude yo abadala nyinga account ne kwa badda atambula nayi nze chemmanyi kusaidi yangi nazi chensula nesi cheteke doku meda nti chemanya
8: kati account sizi no before zaizi wadoku kasente nga kawela kone mkajawene mkagabana
6: yako kasende wazali ba milioni ya bidi musambu ku YouTube na yenze sazi da bako
7: kati hii bango ni usikati kumbi mwaka mulamba abacha tukwanti account ya fa ngalisha dola chikumi chikumi mukumi zite suka bibili
5: bebaga mba dola chikumi mna Uganda gwalie mubenda alie kayunge wafe alie chitugumu alie mba masaka mna Uganda alie ruwero alie jinja dola chikumi je mdolo ndo za satu mumu samfu katinobu guamu abanda bali wafuna yoku milioni abili musamfu abili munana estawa sinu zebafuna omukuru ye alimukari ndio mubia yongera kuyina aina kubanga kuzea bia kulachi na ye ogenda lida mku saidi na yola be mutufu wa mchamu because abana bano baba leto management ya umuntu omukwata jeti bino mula banga bona bona dolin feva ambamba na bona amala okufuna nyimba za tatawe na amugane yetu labanga msajio ya kumba ekintu chofu nyo chidabu liimbo lo singa guwa badalu ye kubida mba kustaji gisende guwazi kwa ata wama lwa mugu agenda u oba tulabanga ofuna mbige ndo kugira ngati baba lida sende olimsa kasi ya teka mu kumanga eno olaba investment osoka nwa jiteka mu kusoka ngatele eta kati oboli yao ngana yeche aruwo zako ngana yeye nso ngalu wacha gaba nanga mwana atamu mula luda tenga za sinda wa kujamu yangi
8: kuva kuzidi
7: zidi zidda juve kujidi eche danga
6: kwa kata zidda ya zidda because wali kumugo uye
7: za zidda azituwa kwa wali kumugo uye
6: mashana wana kwa kati nga yaga nando za kwe gulako
7: ya ku
6: zenari wa wala wange
7: yeche na wakuna solution ya kubayi passing account ye waka tula hiya gamanti nze kukula ga account na yenga deni ya bypassing ako selige zidda kati nze chonda chimanya kwe kumuga ama njagala
6: ya jisifu
7: account kwa hivwe kwa account kuziteke mo third party yela niga account siza fe bwe mtu wafune ko kundi contribution ye ngabe chali munda gano ushekira kati na gana what means ya bisa mani akwe samani
8: account is not tangi makuma dote kayo video
6: penyo ya semba yondo za kali kalango wiki nga bidi
8: esemba mwezi nga mtika yo content
6: tuwana tu postinga tuza nga tu postinga nga tu kola gana kale nga
5: inga bobi ulira mulunji ngwe mienga bobi ulira waduwa mtu wamenga nga buba sajia bangi nipajia kunga na kwe example yawe eno libamu gama kale komi ya utu kwe sende mengo komi ya waka unti agamba ani inzi kade inzi nensi jiao ndo mkulu John Braka ila ye mbela ye mungu yes agana kugenda wala chakala gamati mbenga geya na jeti bio nonga anona Don Favor nzijukira njukira jeti chano bali bajide medi umwani ya jikola baji tuwala hii na ya jeti baji tuwana agambo ya katandikebi pia tuwava chivoga katandikebi pia bijata mlampola ba hivi banji agendo gira wati oke okay, ndo solove chidi wakati wa wazambe agama mumudwa ya mubanyo mnadeko limba kuchano na vita ambula njaka leo kuta genga zona nizi jie Kampala nga na kafe eka yunge wafe umusajia kwenye meeting ya soko kuwa mkwanu kwa nge Kampala mamu ita ande events ande katitari imu alijama nyeyo na ya ngamba karibu levu lichoko la ngambula muka kasa anti chimi lide kugwe chukumi kuchinu na choko vanga baba antu
6: wato wanjia kala muko wa reason zezi mune langa reason zizari ku maiko ngeri jakolati jata muzamo yu mtubi so ndoza najia netuogera muko netuoza ndio moto atere de tukakola si tukakola gatambuze emirimu naye mayiko ndoza waya ali atulimba bulimbi simanyi
8: gwe ngatenge kiki kyofunyemu mu famu yo
6: amazima tewali wadda akagali
8: ate zino diruzo kukaka challenges simanyanga muimbi jangu kwa video za
6: ese sina yali kolanga ye pasolo na najia ndo kwa challenge kume nga bakoze eti
8: bamwadde
6: abamwadde kasho tumanya mate
8: kwa sababu bafuga anti tengo kwa okukwela challenge yo limbo nokubana akakadde

0: Azul. Kafero ya gamba ntebye mfuna sibi angwela buligola bazina nga gaiti nga zaita mikono makumakubo gadembe bebo betuita abazira kubango mwana ya tambla na agende Dubai ojukira nga eneki fana nyi na basaji ya basaji mwa mpira bakabi ojukira tenge tenge nga Rio Ferdinand yali kapitoni Manchester United yali defender nga zino uriyimba lwe na fana ya kafana nyi tenga kugama ntiyene familia ye bakolera nga Michael Nye kugambye management njibadde mungi manyiko atenga sijibadde mubanga dene ne Michael linda ko kumune nyanga tona bamuliriza to papa to gusala busaza wone nyanga ne tenge ne musasire kubanga internet bwe kuwamu oyi nokola nye kum ekuzemwe kuwemu
1: za tete za kakande zili milioni 2 kukolera yo ka challenge kam
2: nungwe noli yako me
1: Mane stela liya wasi mitege. Kani obuzibu buva ndi sinitega kubanga akaunti ya bulitimu ya china ya yogera nabo. Ya boss ya so. Fere tumanya tenufu na information ntufu.
2: So mubimpi.
1: Kyaga ati atugamba kyaga na chikwe. Kaya na ina wadaka gali banaye. Uli bubi.
2: Wene so, wosula.
1: Era wano. Wene kamero barage mwana.
0: Kyo munnange nensibe tujiberamu bwetyo bwe tujitambuliramu lero nenca naluli naluli nga muzee kigongo ali kayunga ali kyerima agamba omwana wange ali bulungi ensonga zitambula bali Kampala bakola abali Kampala bakola ayina munne gwakola naye mbalaba wano ku TikTok abakola bulungi naye nga muzee yembera tebanungi muzee wange nkubuyira gwali e Masaka muzee wange ali e Mubende mutwe gombera bobe bwerere ndia abwa shwa manisha kubachalo kuchalo yabadde wane joka chiri encha agenda kuyimba wa natamula ko munya taxi katelo ekiro kiramba twaso kama dudu eyo tujivuga ndujijayo nakijire Mubende mtauni neva yo yoga yaina shwa no wane na tete neja na jukuba ngaina kugwera mukono awo sempancha na ye ngendo kumubala abala mubwati ari kachikati elisho e madudu yabade ya jet chaliwa fekati kati eyo kati tugenza ate wali eri kati mkwano gwa fekati jukira yazanyo limba lwa fetu ali nga tuyingira ye nti ye ngane gwera solo kubeda manager ogwe nga tukubendo ngo yabwere emoga atusigaze mbo sija vera manager ogwe nga tu tuyimbe Masaka mari kati mkwano gwa fejuki ati chevuye chasoka Bazala mubalai ari kati yagule meza 3 yazigula kati ndoka tuli musasula bate munange ndongo bwebera mubera begomba ndoka ndi ina asidiki abade yakamala kuimba no chitimba naga na imba waliye chani asidiki yaimba uliye jinja ku chiku che kupukuru anta ina sanda chibuya galo ali tikule nyumba wama Tenga maro kukala wacho na gamba antioboli yao Chagenda kuda chano yeba ajitute Chacha ino wa dirai chinemu Kwa kunonya kubwa kuruwa na bayuga chunzima Nyeme baduka nye songa zine naku zino Mebata mbuze nsongo muimbi afunati ya mchano ye Afunida mu wawa diwa atafunamu Soki mbuze kwa wai Omwano ono anafuna kubwe nkanya Oba faza maza dai Bridgemucha wa deta chaina chaina Wabi agenze vya agenze Wabo ino soko kunonyo kubwa ntowa tegiri nsonga zino
3: nyo kumpa kati mwabale nyo amanya gangenze Shadrack Kisame ganze team leader wa CEO wa Yugatune ya platform ya sosed dala mu Uganda okubanga yamba bana bitone okubanga ba monetizing oba mu Uganda bachito okufuna ensimbi mu digito okuyita mu bitone byabwe nti bosanga for instance kutuka example ya bayindi enaku zino tebikyali bya kuteka nyimba ku kaseti nozivuga nozitwali Masaka ogamba bana e mukime kaseti zange ewa kugaraji ya mande Na maduka kategafu kaga TikTok, maduka ya YouTube, maduka ya Spotify, maduka ya Apple Music.
0: Kamale kunyonyola maduka. Katabaye no kunyonyola bulungi akubulile duka lyo mwana byatwaliddwa. Obe duka lichaliwo. Era webanga lichaliwa ina kolatia. Buli bateririwo aina kolatia.

0: Ampuliriza nkwaniriza ku program lutindo naye kwebaza emirimu gyotusi zaake engalo yonna gyosinzira okuwuliriza abava okukolamba kulisaayo abakyali mu ŋŋendo nga mudda awaka mbaagaliza okutambula obulungi so nga ate nammwe nga ke kaseera okugenda okubaako bye muyiiya nammwe mbaagaliza byonna okubatambulira obulungi nze Prosy Kyeswa mpawo dakiika yayise ku ssaawa emu eyakawungeza ku lunaku olwaleero program lutindo eba etuuse lunaku olwokuna bwe tutyo tubeerawo n'ebitongole eby'enjawulo oba n'ensonga ez'enjawulo ku bigenda maaso mu ggwanga kale n'olunaku olwaleero bwe kityo manyi ng'abasinga ku lunaku olwokuna mutera kunnindira mu Uganda Revenue Authority si bwe kiri naye ekintu tteyo kwe kwongera okwesasira n'okusasira abagoberera puroguramu eno etubeera nnyo ne mukwano gwaffe kati omugenzi Robert Wamala Rumanyika bwe tutakyayinza kubeera naye Katonda gwe yayise era eyagalamiziddwa olunaku olwajjo kitalo nnyo tusaasira mwenna mikwano gye kitongole kya URA bana puroguramu eno naddala ku lunaku nga luno olwokuna naye kale tubasabira abantu be Mukama ayongere okubagumya nkomyewo bingi ebigenda maaso mu ggwanga ne ku ludda olw'ebyobufuzi eyo bannaffe abamawulire bajja kubanga batuwa ebifudde mu palamenti okulonda shadow cabinet n'ebirala naye nze leero nzize n'ensonga ezitukwatako za byabulunzi n'obuvubi kale n'olw'ensonga eyo ku ludda olwo ndi ne Dr. Kabuka Tony okuva mu kitongole ekyannalo kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi n'ebirala ajja kwongera okukinyonnyola naye ndowooza kamuwe akaseera okubabuuzaako okutunyonnyola ate era ajja kubagulizaako katono ku nsonga ezimusitudde n'avaayo mu ofiisi nti ate nabeki eyagudde mu byobulunzi n'obuvubi omanyi bwe tujja ntuleeta ensonga ku mpewo omuntu tasooka girowoleza nnyo mu bulungi asooka kugamba kiki ekyaguddewo muyinza okubanga era muyina oluvuuvuma eyo ku mbeera naddala abalunzi abalunzi b'ebisolo naddala abalunzi b'embizzi awulire tubadde tugawulira ennaku zino naye ayagala kubuulira embeera bw'eyimiridde sebosokola muse kubatuuliriza ate tujja kuvaawo tutambule
1: nyazanyo Madam Prosy abatuuliriza mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe nze Dr. Tony Kabuka Ssentongo nkolera mu kitongole ekya Naro ate waliwo ekitongole ekirala mu Naro mwennyini bakiyita Naliri ekikola mu kunoonyereza ku byobulunzi.
0: Yes, ekitongole ekibe kikola kunoonyereza ku byobulunzi ensonga etusitudde leero okutegeeza eggwanga ensonga etuleese okwogera kerigwanga
1: ensonga yaffe leero tugenda kwogera ku musujja gw'embizzi abamu mu lufuutifuut gwemmanyi nga African Swine Fever omusujja ogwo guleetebwa akawuka kawuka akoso era kekaleeta obuwuka bwa bungi naye kano kekaleeta omusujja gw'embizzi omusujja guno gufaanana gutya ekisookera ddala
0: katusooke tutegeere mu kiseera kino kizibu weekiri
1: ekizibu weekiri
0: mubalunzi
1: mubalunzi b'embizzi bw'ogenda okebera mu ggwanga mu districts nyingi ekizibu weekiri mu kaseera kano era ne wetwogerera ndowooza mu Mukono abalunzi bo bamanyi wawe kiri naye mu Mukono Kalangala Buvuma waliwo n'eri mu bugwanjuba nayo ekizibu weekiri
0: kaga tuli wano okutegeeza eggwanga tinabe yagudde mu bulunzi bw'embizzi ekirwadde ky'omusujja gw'embizzi kyeyongedde mu kiseera kino
1: yes kyeyongedde ate mu biseera biri kikwata district emu oba bbiri naye kati kiri mu districts nyingi bw'okebera tuli mu districts ezinza okazibeera nga 16 mwekiri mu kaseera kano
0: omusujja guno gufaana gutya
1: omusujja guno ekisooka abantu tebalina kusooka kweraliikirira mbu gusobola obbakwata mulimu endwadde eziva mu bisolo nezikwata abantu guno si bwe gutyo omusujja guno ekisookera ddala gukwata nnyo kyekitegeeza nti bw'oba alina embizzi nga 5 zonna zijja kukola ki tebajja kutaliza mbizzi n'emu ekyokubiri
0: njagenda no mpolampola kubanga olina information gy'ojjayo nga nungi ate ng'abalala babadde bagiwa bannaabwe mu bukyamu ogambye ekirwadde ky'omusujja gw'embizzi kitambulira mu mbizzi tekisala kkubo kujja eno mu bantu nga bwe tulaba ku ndwadde ezimu songo luvuvu muluwa dauta niso kutambula bamba ka utochi ama oba na ya basira muna tusonyi wale rovi nasibi ya mwe wakati utochi ama o kabika atulumbi edda tugenda kuluwala ero muntu nafuna msujani mwonga buba walide kupoke na kungezi satwe zise wala viko ugo msujia guambizi chama ntuchibede chibatambulida mwenye
1: neda tuli wano okukaka saba ntu nti omusujja gukwata mbizi zoka waliwe ebirwadde ebirala ebikwata kiyinza okuva mu mbizi ne kikwata omuntu naye sigwe guno okay. Gugwa mbizi ku mbizi
0: kwegamba gusinga kufiriza mulunzi kati omulunzi alina okusaya ennyo omwoyo si kulwanga afirizibwa naye tekiri ku bantu kale katuddeyo tubadde tubuuza bwe gufaanana n'engeri gye gukwata
1: kakati omusujja guno gutta mulimu omusujja ogwinza okujja embizi n'etafa naye guno gwennyini gwe twogerako gwo gutta gukwata nnyo ate n'okutta gukola ki gutta mulimu emisujja egijja omusawo bajja n'akebera n'awaayo eddagala ne guwona naye guno gw'embizi omusujja gw'embizi gwo guno gwe twogerako gutta obubonero bw'olabirako mbudno ha kati nno nabe yagudde dda mu kitundu
0: tegujjanjabibwa
1: omusujja guno tegujjanjabibwa
0: tegulina
1: ddagala era kwegamba wano kuba kuwadawada tegulina ddagala mu kaseera kano
0: kale obubonero kwenyinza okugulabira
1: tulina abalunzi bangeri mulimu oli ng'abeerawo n'alaba ng'asobola okulaba embizi mangu ddala then mulimu ono ng'alina omuntu amuyambako okulunda kati obubonero buno bulabibwa oyo ng'embizi ezo aziraba nnyo akasookera ddala nga bwe tugambye musujja gwa mbizi waliwo omusujja ate tegulanga gujja buzimbagirawo embizi eyinza okuba ebadde era bulungi
0: wakagirambulako nga namu bulungi ogenda okwekyusaamu okuleeta emmere ng'ebintu
1: emmere ng'ogiraba embizi ekoze eki
0: efunye
1: omusujja ekyokubiri wabeerawo okumyukirira okwo kutera okubeera ku matu wano ku mumwa olumu eno ku magulu wansi ku bigeraawo ku mukira then ne ku lususu ku lubuta obwe watyo watera okuba nga wamyukirira olumu kye bayita ne bbululu bwatyo amatu ago gatera okumyukirira ennyo especially akabonero akalala eba tekyalya ekyo kyangu okulaba ziba ziri awo zizanya zidduka ogenda okulaba eyo omusujja bwe gugikuba tekola ki eba tekyalya mmere then ogenda okulaba waliwo etandika obutassa bulungi eba tessa bulungi oba webesse ogenda okulaba nga eyanguyiriza bwogira bano nga mawuggwe nga wakankana nnyo okusinga bulijjo
0: esiza kumukumu akububa omutima kumukumu
1: akabonero akalala embizi zino zitera bweba eridde bulungi zitera okuzanyazanya naye kati bwe ziba zirwadde omusujja nga guzikubye zonna ogenda okulaba zeekuŋŋaanya wamu ziba ng'ezisaka ebbugumu nezeekuŋŋaanya obanga mu kasonda ng'ako bulijjo kye zitakola akabonero akalala olumu wabeerawo okukolola embizi tezitera kukolola naye ogenda okuwulira nga eringa ekubamu omwasi ekololamu bwetyo then n'ogamba ha kati nno omusujja gulabika guzze olumu wabeerawo oluzizi oluva mu maaso olumu ne mu nnyindo olutatera kubeerawo kati omusujja guno bwegujja era olulaba nga lulinga oluyiikirira bwe lutyo mu maaso ne mu nnyindo olumu weeba egezaako okulya n'olulaba nga luyiika mu ki mu mmere kati olumu etandika okufuluma olusaayisaayi luba lutonotono efuluma olusaayisaayi oba okusesema embizi tezitera kusesema naye bw'olaba etandise then wabeerawo ekikyamu ekisembayo olumu omusujja guno bwe gujja embizi zifa okutandika mu nnaku bbiri paka mu nnaku musanvu mu bbanga eryo gujikwata then wayita ennaku bbiri nga zitandika Nezwa zibadde nga chikumi munaku nga musamuzo na zibazi wedeo.
0: Bwenda bobonero bonyeza kola antia.
1: Kakati bwola bobonero. Echisoka. Tosoka kutia. Soko obulabe. Echisoka na dara. Boba gwe mulunzi wenyini. Kubiro musawo. Sawo ebisolo.
0: Hmm.
1: Oba mulimu banabayamba kaba sawo ebisolo. Kubiro musawo. Tosoka genda wa mulirwana. O siliko gambe ha mulirwana nno katika ndabe chiri uwenedda. Ekisoka na dara kubiro musawo. Ate chirala wewale kugamba tangira abantu okutuuka weziri emizizo.
0: Kale tujja kubanga tuongera okubawa engeri z'okwetangira naye kale katusoke tutunuulire ensaasaana y'obulwadde buno kuba tumanya ensaasaana yaabo ate nakyo kituyambako obaolyawo okubaako bye tukola ebiziyiza ekyo busaasaana butya okuva ku mbizeemu okudda ku ndala.
1: Abaluzi baffe bakimanyi nti abantu bagala nnyo embizi. So ekisooka mu kusaasaanya obulwadde buno abantu chabali n'okumanya nti embizi zonna zikola ki zikwatibwa. Zonna zonna mulimu abatugamba omulunzi nakugamba ayino kawonawo. Naye kye tulabye nti zonna omusujja bwe gujja akawuka kakwata zonna
0: faamu yonna tewasigala.
1: Faamu yonna kakwata buli mbizi kye kisooka. Katate ekibi mbwe tewali ddagala livumula oba wadde erigema. So obulwadde buno okusaasaana waliwo abalunzi n'akubira omusawo jangu nnyambe. Omusawo najja n'agamba ngenda kukuba eddagala lino bweriti ne bweriti. Naye amazima amatuufu tewali ddagala likola ki livumula wadde erigema. So omuntu yenna gw'oba okubidde ajje aba takugamba mazima. Tetulina okusooka okumanya. Ekyokubiri, obulwadde buno bulina season. Butera okujja nga waliwo mu biseera ebyo awatali nkuba. Kati nga mwezi ogwo gwa January ogwokubiri mpaka nga mu gw'omukaaga. Kati ate wandirooza mbu enkuba bwejja tewandibaddewo naye era enkuba bwejja. Naye busaasaanya kuba bumanyi akawuka kamanyi okwetereka mu faamu ezo. Tugenda kulaba wa akawuka wekalegama. Kati bwaba abalawo ekyeya era bujja. Enkuba bwetandika era nga bukola ki? Ngera bujja. Kugamba bo.
0: Kati bo sizoni ya bwentuufu yeri.
1: Tabwina sizoni ntuufu.
0: Mucheya bujja ne munkuba
1: bujja. Ne munkuba bujja. Naye bumanyi okusirikamu. Bumanyi okusirikamu. Naye bo tabwina budde tebulanga.
0: Kati ndoza nga bugambe nti tewali ddagala ligema, tewali livumula. Kulaba nga tuteekawo enkola ezibuziyiza ndoza kati yeringa solution yokka mu budde buno. Omulunzi ali eyo alina faamu ye. Obulwadde abuulira gye buli tebunnamutuukako ayinza kwewala atya obulwadde buno okutuuka ku faamu ye?
1: Waliwo enkola gye tulina oba gye tugenda okunnyonnyola eyambako okutangira obulwadde obwo. Naye obulwadde obwo mbadde njagala tulabe bwekwekawa. Okusinga tonda tunabutangira. Obulwadde buno tubusanga mu ki? So waliwo oluzizo oba olusaayisaayi oluva mu mbizi endwadde. Kasita zibeera nga ndwadde lazima olwo oluzizo oba
0: olusaayi
1: twayogeddeko wali waggulu lubeeramu akawuka ako. So olumu buyinza okwera ddala omusaayi ng'ogulaba oba n'amalusu. Olumu n'obukyafu bwayo kuba kati eba etandise kwe bayita okuwaluka. Eba etandise namwo mwonna mwonna mubaamu akawuka ako kuba katambulizibwa mu maziga ki ag'embizi. Ekyokubiri, waliwo emmere eno bano babadde ne pate nterekera ku magumba tulababo. Nina amagumba gange
0: era babeera bakunganya ku mikolo olaba oli kukunganya twalira mbizi zange
1: ku mukolo nga ekeji ntalidde wabula agembizi zange
0: ajja n'ekipaketi kyoba n'ekikutiya kye.
1: Olumu batwalira embizi n'embwa. Emmere eyo kasita ogitwala nga kuliko akawuka ako lazima embizi zo zijja kulwala. Bana egende waagundi waliyo omukolo obwo
0: bulabe.
1: Waliwo emmotoka ezijja ku faamu oba w'olundira. Wabeerawo obulwadde nga buno wali emmotoka ezo ezijja. Mukwano gwange ze tulabe abaguzi bano ab'embizi boda boda ku mipiiro
0: kwasibye eno ng'agenda
1: ava wano
0: agendeke ndwada jituteri
1: aha kati ekiduka kyonna kebere motoka oba ya mukungu omusawo ngo yazene motoka oba boda boda oba kagali emipira ejo dusobola okwata akawuka ako ne katambula waliwo engato zaffe muri mwabaina boots ezo zimagetsi abamba ina engato abamba ina chi kubigere simanyo bakatambulirako naye nchuwa
0: naye mu ngato mukwekweka
1: engatene engereje ina sole ne ino buntu ntu
0: enjola
1: obukwata omwo mu makati omwo butambuza akawuka bulungi nnyo kangene ndabe wa mulirwana waliwo omugenyaze omugenyi tobagana kutuuka mu maka naye ata walundirwa tebalina kutuukawo kubanga engato zigenda kutwala akawuka ako then waliwo abalunzi bafe abalina ekisenyo ennyo mulirwana kamuwerezeyo ku kino ekyuma ebikozesa oba ku faamu weewoza ejjaaga weewoza ekifuuyira weewoza ki ebyo byonna byonna ebiva ku faamu eno nebidda ku faamu nga ebadde n'obulwadde n'obikomyawo ewuwo akawuka oba okaleese so byebyo ebintu ebisinga okutambuza akawuka ako kyetwerabiddemu wano mulimu embizi ezitayaaya banno ezaayo bazisiba nogamba kano munnange kabizi kaye kakinaku kankaleke katambule
0: awo keyiyize sirina mmere
1: manya embizi zeetakulira ezo zezinekira ddala ki obulwadde so kati zo zengeri obulwadde bwe bubanga butambuzibwa
0: okay bw'otuwa engeri obulwadde gye butambuzibwamu omuntu yenna amanya bumanya nti nina kwewala kino na kiri okulaba nga tebuntuukako kati nga tumaze okutunuulira omulunzi ono engeri ye gy'ayinza okubanga yeewalamuko ate abakulembeze n'abavunaanyizibwa n'ebitongole ngammwe biki ebikoleddwawo okutangira omusujja guno
1: kakati bwabeerawo obulwadde nga buzze
0: oba ekiyinza okukolebwa
1: obulwadde obwo nga buzze ekisookera ddala mulimu abalunzi baffe abalungi ajja kukwata essimu akubire ab'obuyinza okuyita mu musawo omusawo oyo wenna w'oli oba ku ggombolola ajja kukubira DVO omusawo ku district omusawo oyo akubire ministry ey'obulunzi mayifu kakati bo nga district bebakkirizibwa bokka okuteekawo kalantini mujjukira ya COVID-19 bateekawo kalantini lwakuba abantu tebatera zigenderako mu mateeka amatuufu kyandibadde nti kalantini bwejja kuba kalantini eyo eziyiza ekisooka okutunda oba tokyatunda oleme kutambuza kawuka kalantini eyo egaana okubaaga oba tokyabaaga ng'otunde oba okulya waka oba oweeko banno ekirala kalantini egaana okutambuza embizzi okuva mu kifo kino okukitwala mu kiri naye abasobozaamu bagezi bategeera mbu ekyo yakigudde wali eri badduka mangu ne bajja muzituwe mangu kumbe babutambuza olumu kyekituletera obuzibu naye nga abakulembeze basookera ddala kukola ki kuteekawo kalantini kalantini tokkirizibwa muntu gwe kugyeteerawo abakulembeze balina kikola
0: oyogiddeko n'ogamba nti embeera bweti bwejja abakulembeze baba balina okusaawo enkola nga kalantini yemu kuzza okuziyiza okutambuza ebisolo bijja mu kitundu kino bize muli teri kutambuza nyama n'ebirala ebiringa ebyo naye mutandikwa batulaze nti obulwadde buno bwasaasaanye nadda mu disitulikiti nyingiko eziwere wagambye banga 15 nga 16 kalantini eno wetwogerera mu kiseera kino weeri oba tennaba
1: kati ezimu kubanga engeri gye butambula gye buva gye balina okusiba
0: Jebuli. Webuba buli mu
1: kiseera ekyo. Balina okusibawo. So era aba ministry bo bakimanyi. Era be batuwa information, be batuwa mbu wano waliwo ne wano waliwo.
0: Kati baba waddeyo ko ekiraga nti bainfosinze kalantini oba ebadde tennaba.
1: Abamu babadde batandise.
0: Olinako ku disitulikiti ezo nti ezine kuba muntu ali wanawuliza naye ye ayinza okuba nga tamanyi ne mu kitundu kye nga kiriko kalantini naye nga ye tamanyi ajja kukeera tutuno mpozi kino tekiri ku bisolo ebibadde ate birina okusalibwa kino kyekya survivinga naye nga omuntu nalowooza nti yajja kutta ekisolo kye akitwale ku bucha oba akirie ne banne nga tayina ko ya de information tina ko yo code district zetugandi zino ziri bubi nnyo era government ya food day okubako chekola ku nsonga ya quarantine
1: kati government ya food day chetuyinzo kola kubanga ngere district zile nyingi chetuyinzo kola omulunzi nga tonaba kuloza bobo oloza lwo bulwadde kubira omusawo omubuuze banne wantuli tutya tuli bubi bate tuli bubi mwataddeko envumbo bate munaba kubanga nyingi olumuzinzo olinzo obutazigoberera zonna mbweno neno yeina mugundi quarantine
0: naye ng'omulunzi okumanya abeere ng'akolagana n'abakulira ebyobulunzi mu zi district
1: akubira omulunzi namuga tuli kitya
0: tuzeeyo ku ngeri y'okwetangira ku faamu bye tuyinza okukola ku faamu zaffe okulaba nga twongera okwetangira obulwadde buno
1: ensonga eyokubiri kubanga abalunzi baffe bano kagamba buli omu amaanyi alina ganjawulo mulimu abalina faamu ennene nga nungi alina embizi nga 10 mulimu ono ng'alinamu embizi 20 mulimu ono atalina na kiyumba ng'embizi agisiba mulimu n'oli akola ki embizi agitayo n'egenda
0: n'enoonyeza
1: neyeyiya kati waliwo kyetuyita okutangira oba bw'oba osobola okuzimba olukomera oba ekikomera olukomera lwelwo luli ku nga ku kiyumba waliwo oli nga alina ettaka ddene n'azimba olukomera ku kiyumba kye abalala abalina ku msimbi n'azimbira ddala ekikomera newabanga mu tatuukirawo butereevu ku mbizi zo kati waliwo ensonga ekyokubiri mulimu omuze ogw'okuwakisa mu kino ekiseera oba tolina kutambuza nnumi
0: eyolulyo nga bw'ogijjamu mu kino ekiisibwe bw'ogitwala munda
1: wano olina bagamba nze mbadde nkuwa sente bwe ziti wewange gireete oba kangi kime ekyo tekirina kukolebwa kati ekyennume waliwo omuntu alina faamu erina gate oba nga kale ng'osobola okutangira abantu okuyingira waliwo ekintu kyebazimbawo akagenda mu koolinnyamu oteekamu
0: modipinga engatto
1: zobeddipinga engatto
0: ate abalunzi abamu naddala abali siriyasi obulungi kino nasooka nga kiraba kuba nkoko engatto ezzo zogiddemu ziyina gye zisigala wala nnyo walako n'oyambala ez'okufaamu kati zino gambuuti z'okufaamu n'osooka olinnyamu kidiba ekyo ekiri ku mulyango ekirimu eddagala n'olyoka oyingira kati yenkola eyo gye twagala okukopa
1: ye yenkola in fact nga bw'ogambye mulimu n'abo mujjukira ano mu COVID-19 nga lwe batufuyira mu ngalo
0: ate ne ku Ebola bwakomyewo tebannakufuyira wanewaffe kubaddewa
1: ne ku Ebola weebuli so kati kubanga akawuka akaleeta omusujja gw'embizzi kyekika kyekimu eky'Ebola
0: mu bantu
1: ekyandibadde ekika mu luzungu bwemuba munzikiriza ye virus kati akawuka ako engeri gyetukatangiramu entangira eyabiri newa neeba ekola
0: entangira ya Ebola ku bantu yentangira ya swine fever ku mbizzi gwe buli kyowulira kyokola eno manyamanya nti ojjawo akiri kukyetikka enkola eyo ey'okwawula ensolo tokwata zino zimikisinga ate kuzine waazo
1: era olaba baatuganye dda n'okuŋŋaana
0: sanitizinga
1: tonsemberera newa nekyoba okola kubakati oba okikola ku mbizzi ezizo n'ezabalala enkola y'emu so ekirala twakikonyeeko dda obutaliisa mbizzi emmere gy'ojja mu faamu endala abamu kye bakola bagireeta ne baddamu ne bagifumba okutta akawuka naye kati abamu tebalina busobozi obwo buddamu kufumba mmere
0: bw'ogikuŋŋaanya ku mikolo ddamu ogifumbeko kawuka kano ko kafe omuliro
1: akawuka kafe omuliro ogwo n'ebbugumu ekyo nakyo kisobola okuyambako kukola ki olumu ekitasoboka naye nga batugamba mbalina kikola mulimu okwokya oba okuziika embizzi efudde naye nga womanyi embeera y'obulamu kiba kizibu okwokya embizzi oba ogiziika na yo muntu nga
0: fizika olusi chochi ndoza muntu alina famu chinzo butaba chizibu nnyo na yo kujyo chesane
1: na kujyo chesane wo kati wenzo okujyo chagobe ebatenagwa wo novawo mukagugenze maso bo jukira bada tuogera mbaka wukateka fai maangube kati bo bano bano magamba tuteke ebifi wakawuka ni waka tambuza nenga ya wawo waluwa wazizika
0: eri abantu abawomerwa ennyo ennyama eno era okuva batandise okwogera eri yagandi affe tukyali bulungi agambye ebyo bikwata eri feno tebiyina we bitutuukirako kaakati awere ekibuuzo kino kyemanyi kye balina eyo kangira nkibayambako kaakati gwogaana okuba agatunda omuganira ki ng'obulwadde tebugenda kweyongerayo mu bagenda kulya nnyama
1: kiri ng'obulwadde abulina
0: Ehanti tebugenda kutuka ku muntu olwo muntu ye kyatunuulidde nti obwo obukomeeyo bwendi ennyama siyina kyenvaako awo enjagala tutangaze
1: ekibuuzo ekyo bakibuuza buli wamu
0: naye
1: kyetwaewano
0: kisan
1: ewano kizze mutekikwa obulwadde buno tebukwata bantu naye tosobola kulya kintu wadde akawuka ako tekakwata bantu naye oba okalidde kalina engeri gyekakutaataaganyaamu naawe kayinza obutakulwaza na ye bobo kalide nawe kakosa ngo muntu chiringa bono kwate ekintu ekigudde mu ttaka no kimeketa anti mmere no gamba anze njajiri ya rampaka lazima hizo kuleta kochi
0: obulabe
1: wase na chidi neba chakule seko obo jakulwaza kubanga bobo uli abantu baina abana no wako mwana omugalanda kwata mugalanda awaddeko munne na akolachi
0: Nalia.
1: Obuka buba bujja kutambula. Wadegwe tebuku tebuina buvune kugwe.
0: Tebuina buvune kuonze. Ne ku muntu omulala. Kata tenni nabwe mbutusa ku mbizi nganze tebu dina kabike bonkozeko.
1: Nyona amani kwa jukira twagambye nti akawuka okatambulira mu bitukozesa. N'okulya waliwo abagala omuchomo ogwo nyamanjo che. Teide bulungi enyama eno nga mbisibisi nga akanyuga kutale embwa nge je kwate enyama eyo yonge etambuza ogenda okulaba yi lwache mbizi zange zikoze eki so akalabi obulabe bwinza okuba tebuli kugwe naye ku munno ku mbizi za munno eza mulirwana
0: tumanyi nti buli mukulwanyisa ndwadde ekigambo buyonjo kikulembera nnyo omulunzi omwadde magezi ki hakumi atya obuyonjo kiyumba kyembizi ebirisibwamu n'ebirala era twogedde wali kukunyika ebigere mu ddagala ddagala kyeryo lye twogerako omulunzi alifuna atya bwe kuba kwetabulira tulina kyoyinza omugamba nti osobola okutabula kino na kino kifuula amazzi ago okubeera eddagala ng'oli bwanajanaga nti abwoba owulira nga olina omusujja tabula ebikola by'omululuzi ebyonyweko naye oba tonatukagenda wamusawo aba alina kyakuwadde kitandikirwako kati ono omuntu yatuwuliriza tumugambye kimu nti abayingira kufa mbali nnye mu ddagala naye eriyo ebitandikirwako byayinza okutandikirako ne waba tanayita mukugu kumuleetera ddagala
1: kaakati
0: oba okulimanya nti agenda oddigula ng'alitegedde
1: kaakati nga bwe tumanyi bulijjo obuyonjo bagamba bukirana ku ki kuba katonda nti n'okulongoosa ekiyumba kubanga wewawo waliwo gye tutambula eyo no waliwo gye twali eyo n'osanga ekiyumba mu butuufu nawe omuntu ng'osobola okwebakamu mukyala yali muyonjo nnyo then waliwo gy'ogenda ng'oli asibye embizzi ku muguwa mu butuufu nawe nga toyagala kukola ki kati obuyonjo nga bwo olredi butangira
0: ng'otunula butunuzi ku mbizzi ne ku kiyumba n'ennyama yaayo n'ogikyawa
1: so ng'ate oli munne ye gye twagenda mu butuufu
0: weegaana kutuula bakuleetera akatebe oli emmere
1: n'olya n'okola buli kimu awo wennyini embizi ezo zaali zirabika bulungi nnyo ate nga yali mu kyalo teyali mu kibuga yali mu kyalo eyo disitulikiti sijja gyogera bayinza omumukimako naye ekisookera ddala olongoosa ekiyumba ojjamu obukyafu bwe bemaze okulya tolekaawo mmere awo egagire weekole ki ekyokubiri waliwo disinfectant mugundi abamanyi kati nga mu container village oba bogendewo omusawo ku dduuka lyo pharmacy ngezo mulimu disinfectant zoyinza okukozesa okulongoosa ekiyumba naye chiyumba ekyo kiba kya seminti oba kino kye bakuba ekipande. Tosobola di wa mu awali ebisooto kubanga ebisooto ebyo bikweka akawuka kyetaaga ekiyumba suna kindi nga n'olumu n'omusana gukola ki gutuukawo. Eddagala lingi lwakuba bo kyetaaga omusawo ajje akole ki mulabe mulitabula
0: ngongedde ekyomusana okutuukawo ndowooza sayansi mu ekyo kuganda ekiyumba kibeere kikalu.
1: Ekiyumba kibeere kikalu.
0: Omulunzi afuba okulaba ng'akuuma nga kikala.
1: Tekiriimu
0: luzizi.
1: Temuli luzizi. Ate n'omusana ogwo. Omusana ogwo nagwo ddagala. Nagwo gwennyini gusobola okutta akawuka ako. Singa gwakawo ennyo. Naye kati mu kisooto. Ekisooto ekyo nga bw'okiraba waggulu kiba kikalu munda kibisi. Kati okaba keekweka dda munda muli tekasobola kufa.
0: Likaba kalamu nga tekayina buzibu.
1: Tekayinza kufa. Kati ddagala olingi mulimu biosafe abamanyi mulimu virikil mulimu evakil naye eryo mba nsaba obuze omusawo okwaba litabula mu ngeri yanjawulo ya kikugu naye atera yanjawulo tumekugamba biosafe kwata mills wezitogatemu ate oyinza kikola obubi nekitakola kyetwagala
0: bwe bukugu obwo nti omulimu ogwo tugulekera omukugu yakutabulira
1: akuweddagala then oyinza okumuyigirako next time nyo banga wetabulira awaliwo ekyokuyonja ebikozesebwa kati olumu oba olongoosa ekitiiyo ekyo embizi mwe zinywera amazzi ebireeta emmere olumu zi watering can ng'ezo nazo zetaaga okuyonjebwa olumu n'okuyisaako eddagala eryo ekiyumba tukyogeddeko osobola okukifuuyira then n'engoye zaffe engoye engatto bino tulina biyonja olumu n'obiteekako eddagala eryo eritaakawuka tugezaako kutangira tetuwonya wabula tutangira kati
0: kubanga n'eriwonya twayogedde dda tetulirina. Ampuliza program Lutindo gy'owuliriza ddakiika 29 ze zibulayo okuwera essaawa 2 ndi ne Dr. Kabinga
1: Kabuka
0: Dr. Kabuka Tone kuva mu kitongole kya Naro azze okutegeeza ggwe munayuganda omulunzi wenna naddala abalunzi b'ekisolo ky'embizi tumanyika kati faamu gye ziri eyo ezigudde akaleka guno gwafukira ddala mulimba na Uganda mwe tujja ensimbi osobola okubanga mw'otadde essuubi lyo lyonna sente zonna waziteeka ku faamu omanyimu ogenda okujja ensimbi osasule fiizi osasule eddwaliro n'amabanja olidde ku kyalo ng'omugagga nga bakitaffe baatunyumizanga nti yalabanga kimuli kya mwanyi n'agenda eri mu kitabo ne bawandiika school fees za mwaka nga babaze mu season bweti zigenda kwengera kati naawe ng'omanyi nti faamu yeye y'embizi yegenda okubula okuva mu mbeera naye erabe ekirwadde bwe kijja ne kizeera n'otunuulira mirambo myereere embeera eyo osobola okugiteebereza kati ekyo kyazze okutegeeza nti eggwanga mu kaseera kano lyalumbiddwa ekirwadde ky'omusujja gw'embizi ekya bulabe ennyo nti ekirwadde kino tekiyina ddagala livumula ekirwadde kino tekigemwa ekirwadde kino bwe kikwata faamu tekireka akombizi n'emu mu mbeera eyo abadde atuwa amagezi tusobola tutya okumanya nti tulumbiddwa twetangira tutya n'ebirala okusoomooza bakatusanze kwe tujja okudda nako nga tuvudde mbulango tukomawo
2: tamu y'okubiryayo abaana okuddayo ku ssomero yine etuuse MTN Momo ekuleetedde engeri gy'osobola okusasulamu school fees ennyangu sasula school fees ng'okozesa Momo weefunira akakisa okuwangula school fees ez'omwaka omulamba amasomero agafuna school fees nga gakozesa Momo gayinza okwewangulira school vani tekikoma ku ekyo n'abazadde basobola okufuna school fees loan ku Momo nyiga *550# oba kozesa Momo app osasule school fees oba ofune school fees loan ago gema Nyiga Momo.
3: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, Sears officially lost his title as Braai Master. The waters is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, Jean's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on GoTV.
4: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjo za yengo ezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engo ezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
5: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *149*1#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile, koleeza. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
6: Olutindo, olutindo.
0: Ocha uliriza program Lutindo kulubogola Simba dakika 25 ezibula yokuwele sawa ebiri na kutegezeza ndi ne Dr. Kabuka kuva mu kitongole kya Naro kivunanyizibwa ku byobulunzi obulimino obulunzi era ng'ekimuleeserero kwe kugera ku kirwadde ky'omusujja gw'embizi ekirunze ekirumbya malundiro ng'ate kya bulabe nnyo kisobola okufiiriza n'otasigaza yadde akantu bingi byakyogeddeko. Omusujja guno bwe gukwata embizzi tewona, bwe gukwata ekisibo tosigazaako yadde. Atulaze obubonero kw'osobola okulabira okuli omusujja ogw'embagirawo okufuna obuntu obukubyekubye ku lususu, ku matu, bukala obwo obwa bbulu n'obumyufumyufu. Atulaze okubanga embizzi batasobola kulya bulungi, tessa bulungi, okwekuŋŋaanya wamu ezibadde zitayaaya n'olaba tezikyayina mirembe, kw'otadde okukolola okuvaamu amazzi n'olunyiranyira mu nnyindo awamu ne mu maaso n'otadde okuddukana n'embeera ezifaanako bwe zityo. Naku bbiri paka naku musanvu embizzi zitandika okufa n'otasigazaako yadde. Kale bingi byayogedde ampuliriza nga obadde wakatwegattako ojja kutandikiraawo. Naye era n'ategeeza nti mu mbeera bw'eti ekisinga okuyambako kwe kuteekawo kalantiini eziyiza okutambuza ebisolo, okusala ennyama newankubadde okugirya ku bisolo ebyo biba birundiddwa. Wabula amawulire amalungi muko erigwe omuli yadde ye bambi omulunzi tannabeera bulungi. Tekirwadde kino kikoma ku mbizzi, tekikwata bantu nate tekikweyibaaza kulya nnyama ndwadde kubanga tomanyi kiki kinaye kuviiramu mu kulya ennyama y'embizzi ebadde endwadde y'ekirwadde kino. Kyova olaba kugamba tebw'osanga embizzi endwadde gyokyesanewo oba giziike. Ennyama togirya, totunda, togabana na banno, kkiriza nti ekyo kizze ate otaase obulamu. Dr. Kabuka, tugenze kusoomoozebwa okuliwo mu kulwanyisa ekirwadde kino.
1: Okusoomoozebwa okusooka, waliwo embizzi zino ezitayaaya ate nga bambi tojja kunenya mulunzi kubanga naye bwe busobozi bwe. Naye ekisookera ddala embizzi zitambula, waliwo ekirwadde yo neebanga ekyatambula ate olumu ssebo obulwawo n'okukwatibwa obulwadde. Ekirala okusoomoozebwa okulaba kwe tulina nti mu kalantiini zino bano abalunzi olumu ne bano abazitunda banguwa ne bajja olumu batambuza kiro, abamu yena agamba gwezimpe njakola ki

0: Mami yanga mazeni ne mumbwa ene wenyo musujogo.
1: Te wenyo ogwa bantu ne wenya ne gwembizi.
0: Gonna.
1: Ate mumbwa zembizi mbadde sinaze ulirako.
0: Nandago obuntu ntwao bo powder buliyao buntu ntu nagamba ne buno bukolera ddala. Nenga amazima amatuufu abantu bewandi gambye abafere. Kakati nabo tulina okubeewala. So bebe betusinga okufuna mu ngobadde buno obuzze. Nekino kye twagambye mpozzi mbu tewali ki?
1: Tewali ddagala. Tewali livumula, tewali ligema.
0: Omuntu
1: alina kwerwanako kulaba bulabi ng'ekirwadde kino tekikutuukako.
0: Bwe kiba kizze. Kati kye tugamba waliwo abagwamu amaanyi. Bwe kiba kizze nga kisse embizzo zonna tubagamba yita omusawo mugezeeko okutta akawuka ako mu kiyumba. Bwoba badde n'ekiyumba nga si kirungi, waakiri tugezeeko okuzimba ekitereddemuko ekisobola eddagala erisobola okukola liri eryokufuuyira eryo disinfectant. Naye abantu babalimba mbu kangaweeko kano, waliwo batugaba baziwa supu bazikuba eddagala lino.
1: Kiri kyogamba mu kiyumba nkifunye bwendi kuba sosenoga nti omuntu ng'embizi ze zonna zifudde asobola okwebuuza oba zimaze okufa nkyataasaaki. Naye ndowooza ogezaako kumutegeeza ti bwe kibanga ekyo kigenze naye ngate osuubira okuddamu okutandika obupya. Njagadde kibeere kiriya omuntu akitegeere tizibe ziba zifudde ne ziggwawo. Togabuga nti toba ziri zifudde, twawulidde mama naake ye yazadde obwana 8 nanguzaako obuna nenziramu nentandikiraawo nga tonnafuna pulaani eyo
0: nga tonnaba kulongoosa
1: bwezafiirao.
0: Ekyokubiri, waliwo aba abadde alondera ku muti agisoba ku muti. Waakiri twagala okusomesa nti ave ku muti waakiri azimbe wali ebimba ebirungi nga si bya bbeeyi nnyo naye nga embizi evudde ku ttaka.
1: Era wemere ngenda okugenda ekiyumba kye tuyita ekirungi okulundiramu embizi oyinza kukinyonnyola otya?
0: Ekiyumba
1: kisa oyinza okuŋŋaa nti ennyumba ennungi zina nga embizi yange njagala nnyo, lwaki sigiwa ekisenge ku nnyumba yange ndaba ninako ekitasulamu baana. Kuba gwe omugambye ekirungi eri omulunzi ekiyumba ky'embizi ekirungi kyekyalifaananya ekite.
0: Ekirungi kisinziira kale ku busobozi bwo, kisinziira ku busobozi bwo ekirungi oba kale ky'oba osobodde. Naye nga kubuli kiyumba ky'oba olina oba osobola okwongerako okutuuka ku mutindo guli ogwe tusobola okuteekawo woonaabira, woyoleza ebintu. Agamba twagala tulinisa omutindo okutangira tube nga waakiri obadde oba buzze ate gwe tebukulumba. Tutuuka ku eyo levo gye twagala.
1: Atandise oyagadde atandikire waakiri ku levo kyetandikirwako?
0: Tewali ddaala w'ogamba ntandikire.
1: Olina ensonga gye wabadde ojjayo gye ndowooza nje mbadde nduubirira, obaolyawo n'endala z'otuulidde kuba eyo yali obvious. Ti waakiri zimba ekiyumba nga tekituulidde ddala ku ttaka. Kati ennyinyonnyola eyo gye njagala onnyonnyole omutonzi nti nga tekituulidde ddala ku ttaka, kisituseemuko, eitho oba simanyi kirungi kuba siri mulunzi, oba kyambaawo, oba kyankokoto, oba kyakagamba ebinnyonnyola ekiyumba nti bwe kitunulako bwe kyalibadde ne tugamba nti omulunzi ono at least yawo atandise mu ngeri entuufu.
0: Ebiyumba byanjawulo mulimu asobola okuzimba nga kyambaawo nga bw'ogambye. Ekyembawo ekyo kiba obukyafu bugenda eri wansi ne babuggyawo mangu basobola okufuuyirawo. Mulimu alina ku musimbi n'akola wansi nga kya kipande. Ekipande yeeyo ekipande eyo. Mulimu oli nga agenda kuzimbira ddala ekiyumba nga basobola n'okirongoosa n'amazzi bulungi nnyo. So kisinziira ku nfuna y'omuntu. Naye kati ogenda kugondoza musomo mulala ogw'ekiyumba ekisaanidde. Ng'oli waaba asobodde kubanga mirimu emitendera, si buli omumbu asobola okukola nga kino.
1: Nga kuba nti mbadde ntunuulidde nnyo oyo atandikirwako munaffe ali mukyala atalina nnyo naye ate era nga twagadde aleme kusigala nnyo mabega.
0: Kati oyo atandikirwako ekisooka kale oyinza bw'oba tolina busobozi buzimba kiyumba wadde embizi ebeera ku muti ng'ebeeraawo sooka olongoose. Buli kaseera ng'ojjawo ebisooto oba kyusa w'ogisiba wano wakale.
1: Kuba tuba tutunuulidde nnyo alundira ku scale atali kw'emu kale alunda eza bizinesi. Katutunuulidde omuntu Awa business tatandikira kale ngamu kumino kwe
0: yungirayo.

0: mokumi. Na hata hapo mobisari ya visingo we kumi. Hava sobo lokole chipande.
1: Yaba suso kusiba okwata omuguwa na
0: siyamu. Yaba
1: mokuguru kwenye zizima okuguwa okuguru omuguwa gwa ingi dene guleta webwa mulete wala jitu yiwewo obufunyu bufemu ndoze yole faba
0: jivudeko.
1: Mujifubu tulayi yebya chitole cha sabuni kati oyo ndoze yetu. Ne mungi agalo no jitu gete chitole cha sabuni kati ndozo yu yetu watu buvudeko. Kati indi kuoli atandi seku veda tunuli denye wambio no wafamu. Ntiechizo bichino bichina jachi genda kuwela farm ya Firenze Indi. Kati yodeo gamenti aweze kumi wakili ya sobolo kubaka kantu kazi mbao. Leo kwetu wade tunuli dente chiyumba kale niwe chibacha mbao. Chiberenga chisitu semu wa gulunga wansole sewo gapu. Ntibwebeli doba fulumiza musulo wabu bibu ikawansi bulonji nebuta vera wanukuyo. Ebye nsula bie mbizi bie vera bite.
0: Kati awo baba sobola baja ula tuina ebipimo. Ntembezi wezi tizwa na HP mwwe HT. Echo kubiri, echi yumba angeti.
1: Zibawe, bibawe, dada.
0: Epo, tuibawe. Kakati, woba enkazi. Tuzo jipi mira mita emu chitundu. Natumanya mbuno, jakuwe roke. Katuweba, bebe inabuno obuto. Numanya mbubo obuto, numanya mbubo obuto nga butano. Nao bugenda mu mita emu n'ekitundu bwetutyo.
1: Nibeje bugenda bute bweyongera okula jyo
0: koma kubuga. Nga tuwawula. Ekigenda tuwawula. Ekiyumba bwetutyo. Kati kisinziira oyina meka tuyinza okuteeka side eno ne side eri.
1: Kuba tekyenda byawo ngonyonyola kuba ya emphasis ya febade kirwadde kino eky'omusujja gw'embizi. Ti omuntu eyazaawula bwatyo. Waakiri osanga alinawo omukisa ogw'okuba nti ekirumbye saidi yeri nsobola okitangira nga tekinnatuuka eno dhanone yateeka ki awamu
0: kituufu ate era noona alina embizi bwetugamba olina embizi 45 tekiba kirungi ozimbe buzimbi kiyumba lumu n'ebiyumba obyawula
1: nga azimba holo y'essomero
0: oyawula nti mukwawula okwo bwekikwate obadde bukwate mu kiyumba ekisooka ekyokubiri kiyinza okukola ki
1: okutalizibwa kale neyanzizanyusebwa ngendako mawona abamasimu naddala mu abalunzi abali mulimu guno abali ne bwe mutambuuza nnyo babageda nti abali mbadde mukyali bulungiko naye ate mwewale okulya ennyama eva mu bitundu ebirimu obulwadde obwo kubanga tomanya kiki kiyinza kuviiramu yadde nga tekinnazuulwa nti obulwadde obwo bukwata butereevu naye ate kiba kyabulagajjavu okumala geesuulayo ng'olaba kale abalonzi nkomawo nammwe ku ssimu zaffe eza bulijjo 04145369 ne 07094730.
2: Oli gumite, nyumirwa MTN Voice Bundles, ezijja nedda chika ntoko, okube ku mikutu jonna mu Uganda, okuzigula nyiga, stachi kumista, abini mwe muhash, orondeko daire bundles, obakozesa my MTN app, ofune dda chika ana, kunusu lukumi mchikumi zoka, emboze gumite, bwetuo gerira wamu, tewali kitulema, MTN, erunga mizi wa UCC.
3: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali mu ndabika empya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati nnaajaguza emyaka 6 ekyokugatta banna Uganda tetundibwe eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
2: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne bwe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka Olwensonga okusala wo kukolebwa bami bokka nga bote bamanyi naye teeka liliwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi yesri oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division oba kuba ku 0-4-5-3-08-8 oba etali yakusasulira 0800-11-15-11 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa PESA Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
4: Katubanjulire ngano ya Supreme nungi atenge kole byokulya ebirunji okukira ebirala enanu kabulunji yetaga buto mutono atenge kusobaza sokole ebintu ebiwerako mu buddo obutono engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Mirrors abasangibwa ku round about ye Busega ku lugudo lwe Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group.
1: Program lutindo je chauliriza ku dakika 10 ezisigaddeyo okuwere sawa ebiri kwezo zetulinako tujazi kwa sabulonji nga tukuwa kakadegwe auliriza na dalo mulonzi okubuuza eche chukua tagana no uluwade bomu suja gwembizi Dr. Kabuka Gwayo Gedeko oja kuita kuziro nya emu nya tano nya satu mkaga muenda msambu oba ziro msambu ziro nya muenda msambu satu noti noti noti buze chibuzo cho aja kubanga te kwanu kula wanji munafe. Hello. Wanji sebo.
5: Olio cha mkwana.
1: Ndibulo wanji sebo.
5: Jebale.
1: Kale sebo na we jebale ko.
5: Mita kumse ni ukubazi akema ya program mtanzo ya kandisebo.
1: Yes sebo.
5: Na ye, nja gala okumanya okubuzo burundi mbeto hoyo. Mita kumbezi gugemegwa.
1: Yale, chochitona jia kudamu. Bukubache oshikacholi na kusibude. Agenda kudamu. Obeda chogira kuna yeo tandise bulonji ntio zeru vanyuma. Kale chetu kunenya kuchivuza. Kastoi ise mbuangu. Wanji munafe. Abuze zoba kugemewa. Wanji munafe. Hello? Sebo.
5: Webali kuweleza.
1: Webali kuuliriza.
5: Akati. Ulando wapuo. Uwe wate tutia, uwe wala tutia na senga tuwa tulina tuli mbize uwe lako.
1: Ya unautu wakute wakone hete chiri na uzibu kukudira munga tusibula. Agenda kubo lirengeri yokubwe walamu na dalango ine mbize uwe lako. Sibu uzu zata hata. Banda vide. Abalu unziru wakua stegede chitundu muosimbu sena ye. Kari chitundu siye nsonga na ye nsonge guse. Wanji monafe.
6: Jebale ko njabo.
1: Kale sebo nawe jebale ko.
6: Ono chitaka pita na kasi kwa kijige. Mna obuwa binafsi wafe buwendi nyo na hechi chituma.
1: E na kasi ke?
6: Atama mpinye mabaji sala ni baji wa abantu. Mabaji tuunda mula isi. Kati sima isa ko ila kumanga ni wabu watu gandhi bujira basa renyama ni baji guza abantu mula isi. Ati ni babutu wala mbukinga ni busa sana. Niki mbuza dala government kuswa kufunga kutaka ukemandi zembe zembe sabbe zifiri bedali ni makase ke
1: bambi
6: atenga bazi pika ni bazi letea yu mchivuga anga atira andu wabde
1: tone meso kuyitira kowe mba dengendo kuyitira nganzira yu ah kali kali oyono aleste dedale nsonga atuwade chokula bidake chiriwo mbuliwo atuwuli dena kaseke chisa chine gula haba kuatibuwa kensonga weziba zetagisa kwa lanti ndogoza ya chife nakaseke mochi ulite wanji muna
7: alole tia simba
1: sebo
7: abotezanyo mkado mbulizi wengiri nzo teta kunyumira kuruwa sande kuhulida wengiri
1: kwekoro kuna si kunyumira kwa yade
7: kati unyumido loo kubati katisawo na tena indi muru unjoro ngenda kubuze chibuzo
1: yes sebo
7: bana webale kubulira bandi kigambo ekiteso sokwebaza oluvanyuma bandi webale kuleta omusawo oyo
1: enzonga yangi wulide ya denje nzizemu nsagirira na yebere gusesevu
7: ati nzizoro kikino embizi bwebange esaze emusalo kumala ko banga ki era bwebaya waka ogitegero tanti ya waka
1: otujje kumusujja naye kasito sigalidde mu mbizi naye sanga na alaba bwa kuyamba kale kale sebo
7: ya igalolensi amanya mumitana wano ate mwana nzalo ayi kiumuro
1: kale mukulu igalolensi yadenga ofulumye ko kumulama katono naye kirungi tofulumye mu lujjoli kulubalaza wobuliza ana kutasa mukadde ketu ina ukansembye yo not sobolo sigaza kadda ko kwanukula wanji munafe
8: listen
1: na yenga uliku simba
8: kuprozo wevali kuweleza
1: wevali kuuliliza
8: mbade mbuze muka tono onovukuru boda boda
1: yesevo
8: jimbi jempanga alida ichibuze chisoka
1: yesevo
8: na ziru unda kone yenga zimu chumba cha seminti
1: yesevo
8: ni ziru hara kuruto kuna amabwa zona yali chiruwa deji echokubiri
1: bwezaru wala kulubuta amabwa neziwa ziti amabwa gone gazi tano uga janjaba
8: naleto msao ya ngamba ziri na tegali na dagara ila naleto ulufanyimu mguzi na akulachi
1: nazigula na amabwa gazi
8: nazigula na azituwala ila echibuze chirala kwe mazi mbi echiumba wanongora futi mmeka ila waguru distance chi wangiri echi abata chimanyi nze chimanyi neri abata kulachi watashima hivyo mbuliza
1: kale mnange kusibude mwebale nyo kuulirize bibuzo vya mwebio viongero kula ganti ya nsonge neba kuatako echirunji nyeza samaraizinga wendi bibuzo visingabe neba buziza ze nsongo weda ze tuogirako katishite geza anti tu umba umbako ngatuba tetu inza kuda yobe nanga bibibade na yenga tu umba umbako mbubadile muwa nondi musomi wa maulire tuba tugasoma budde bwebwa tusalako na yaba tusoko kugasoma bajaja feba chagira baga antika tukudile mwe mitweji ya makuluwe jigabiga bademu katimbo fonze ubadile mwe mitweji ya vikuluwe jigaba demu doza ya ukanye kumugendo ya buziza ugazi kwe chiumba na chibuziza kuna yeja kuongero mutangazamu noli gwenge intita amanya tanti esaze elabu imaloku waka amanya tanti doza beba ukanye kubine bidala bidala just summarize
0: ni anzanyo itisokera dala guna musuja tetuina dagala ligema tetuina lijanjaba echo kubiri
1: ande chuzaje chiba de government tesobola bayamba na ilinonya
0: kakati fenga okuita mu government fenga munaro nze kama kogera tukole okunonyereza ku dagala ligenda okugema obulwadde buno obumusujja gwembizi munaro ebisinga osobola okujje wa feno lambula tukulambuza buli kimu kye tukola nola vila dala wabwe tutuuse iranga tuwa gala tusubize guanga mumkama wabatu kwa atideko idagale uligenda kuja irigema owe nyumba omusoma wagweta aga obude ibipimo
1: tuligulete de obude wabu
0: mburu njikwe bimba bianja ulo echilana omami abuziza otegiru tambu embize kozechi omusoma utwala na kumeka olumu bili kusa tunengo ngobera ongo olaba era alo obonero obulaga kubanga gujja no la balu bilabira ko dala ne bigwawo nogo nago musomo mulala nnyo ekibuzo kyaba kitono naye nga answers nyingi so mbumpi mpi bwenyinza okola ki nokudda mu ebibuzo ebyo
1: owe kiyumba yalundira museminti embuto olubuto ne rujja kama bwa kyali kiyumba kyali kintu kidala
0: no kakati mu enkola entufu yandibadde nti oyita omusawo n'akebera bwaba tasobola kuki afosa asobola okukirabaawo then najjako ka sample nakatwala mu bakebera mu laboratory tulabaratory nungi ne tugamba mbu kino kye kino naye kati bw'otubuuza ano mbukyali ki tubanga abagenda okuteebereza olina okukebera olina
1: omusawo ogwe yaliremeddeko namugamba nti kebere ombuulire
0: tunula ombuulire waliwo bw'otunula osobola okutegera maybe kino na kino then bw'okwata sample n'ogireeta ne tukebera kubanga endwadde nyingi ezireeta amabwa nyingi nnyo tuyinza kumuddira mwana mubwe buno obulwadde tulina obukebera
1: mu mbeera eriwo obwoya mu bwa nalo kiki kyetusuubira nalo okukolawo bamwe nga abanoonyereza okukolawo ku mbeera y'ekirwadde kino ekitalina ddagala ekitavumula ekitagemwa n'ebigambo ebisiibula batuuliriza
0: okuva ku muto waggulu nalo etaddewo emitendera gye tukoleramu research oba okunoonyereza era nga tunawe tutuuseeko mu kukola eddagala lino erigenda okukema tulina emitendera gye tuyiseemu tukyaligezesa mu njogera ennyangu ekyokubiri emisomo nga gino nojja ne mubuulira abalunzi baffe ntikola kino tokola kino teba kulimba obakola bwoti emisombo gino najo nalo gitaddewo jambe ko kubalunzi baleme kuwedisibwa bategere amazima bategere chebaino kola ngoli omwenna kasoke bwagambe akubira omusawo omusawo bajje bakobere baba wuli ndale chokola sikutebereza oba sikola ki bantu kubatwalirawo nga abataina mulama gwonna
1: sibula batuliriza
0: ku program ya feno lutindo nyanza nyo kunchaza nyanza nyo kwa no ku radio simba femwe mwefe era nsaba abalunzi bafa batuliriza bonna mukama abankumire
1: kale yabade Dr. Kabuka Tone kuba mchitongole cha naro kinonyereza kudagala bulunzi no buvubi nsonge bade ya bulunzi balunzi bembizi mawulire gago mugawulide kirwadde kyazinze okukyewala ensonga enkulu tekigemebwa tekijjanjabibwa naye ate bwekituuka kufa muto sigaza yadde embizi eiko nno si mawulire malungi eri omulunzi kyolina okukola kwe kutekesa mu nkola ebyo byonna byatulaze okulaba nga weewala abantu okumala gasatuukira ku faamu yo teekawo enkola ezaawula abantu n'ekifo w'olundira abajja mu kifo teekawo enkola ya disinfectant bajjanjabe kulinnya mu ddagala nga tebannaba kutuukirira weewale emmotoka ezimala gajja bw'evudde ku kyalo ng'enoonya weegula embizzi bw'eva wano bw'ejja mu luggya lwo ebyo byonna bijja n'obulwadde ku bwewala y'ensonga yokka eyinza okuyambako mpozi n'okulaba obubonero ekirwadde kino okukirabikira n'osobola okubanga obaako kyokola mu budde musule bulungi tunaddingana olunaku olulala nze Prosi Kyeswa akuume atakuumira mpeera.

0: chenda mumu samu kasise satu femu mwefade simba mwabanyo kubila nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubila satu zechiro na kuruware mchuvanja cheve mzanyo wanyiga sita bibiri kumista ama kumi aviri sita anamu satu hash nosubulo kubango funa mpirejo nga batuvayo kwa antino tujukutera yo malo kujifuna elaba na faba fotbetu jakubanga osubulo kubanga okoli ya dela bulunji nyo okulaba nga bafuni ya dela echintu nga bochitambla nga tuengede maso na kuruwajo tuasubulo kubanga tulaba omupira ogwasubudde kwanga guza nyiwa finals za ekikopo ekya conference league basubudde kwanga bazanya eranga twalabye timu ya Crystal Palace yasubudde kwanga wangulo mpira ogwo goal yabadde emu kubwerere omupira ogutabadde ogutanyumye nnyo na ye timu ya Rayo Vallecano yataddewo omutindo omulungi tebasambye bubi tebafa na nyenga Aston Villa bwe yadda kubali neba kubanga egundi
1: atenga na Aston Villa yali tekolize musango kuba kubanga bwe bakuba
0: na ye at least Rio Vallecano ngaba twagambi nti jakuwa game nunji era twasubide kupanga mpazi tujiraba so kitegeza ki kitegeza nti ku bintu ebimu byoyinza kubanga otunulira ku mupiira ogwo ngaba gwabadde omutendesi yebasubide kupanga bamusibula omutendesi Glasner basobodde okubanga bamusiibula mu kiti basobodde okubanga bakolya bulungi nnyo okubanga bawangulidde ebikopo bisatu myaka ebiri ndoza

0: Uliriza chena musamba kisasa radio Simba FM mafem pologoma yedembe. Mwisimu na ujege ndelezanga ensi ebelako akasere. Inebi gambo bibiri okugonda ateno okukaluba. Wege ndelezanga waluo moment sezetaga okuberanga olimu gomvu. Waluo moment sezetaga okuberanga olimu kaluvo. Abantu abakoze sebi gambe vyo webitu kide oba webisanira. Bafune mirembe mungi nyombula mubu ensi. Erensi siye bawe mirembe bebajie wabobe njini mubikoluwa vyabu. Tubalingiza koto sinzira wano kulubogula Simba. Kulubando tibo logistics kugamba ntino tuli musho eno. Olwaleo na kuzumweza abiri mumu nana omwezi kwa kutano mwakabiri abiri mumu kaga. Era nga olunako olwencha lwa kutano. Tujja kubanga tuunzika olukoka kumutendera oguso ogusembayo gwe mbadde muita semifinal. Era tujja kubanga tulangirira abaana nga baweze 20 abatuuse ku final. Tewerabira abaana babeera 24 abiri be bayitamu obuterevu wano ate abaana bayitamu kakodyo ka oxygen. Kale lunako lwencha tujja kubanga tulangirira abaana bagenda okuddira mu kakodyo aka oxygen ne obutafaanagana nga bulijjo ab'oku oxygen ku luno tugenda kulondako abawera tubasibaganye ate bo bajje nabo balwane mu ba best losers tufunemu ate abagwanidde. Kati kikuyisaamu gwe mwana ali ku ba best losers gwe tugenda okulangirira oba ofunye tiketi ekuyingiza ku oxygen naye era olwanirire okuyitawo mu wakati mu oxygen okuyitawo okubeera nga weegatta ku 20 tuweze 24. 24 nga tumaze obafuna tugenda bakuwa kyetubiyita ekikuto budde extension neyimbira byange ekikuto budde extension era nga okutandika na balaza insha Allah ya mande eyawe kyeddako tujja kubanga tutandika au tujja kuba tulimu oxygen newe kinaba kiweddeko tujja kubanga tukumamu omuliro nga tubatuse akabaana batuse ku final bonna nga buli omu akuma akasikike ngaate ayita negaali ye nga tukulaga lwaki omwana ono w'amaanyi amaanyi ge gamuli luddawa y'omu ku abo ddala abayinza okubeera nga yagenda okuwera president w'omwaka guno twongera obategeeza nti buli lwalabanga ekkubo nga liweseemu ekkubo liba terikomye bukomye awo wabula libeera kkona niyo omuntu waba tiyetegereza ayinza okuddira ekkona n'alowooza nti ekkubo likomye awo kkubo liba liwese buwesi teriba ki kale nno ne final ya neyimbira byange twajongezaayo bwongeza okusinziira ku kirwadde kya Ebola ekiri mu ggwanga ate n'okuwabulwa ate n'okulungamya kwa minisitule y'ebyobulamu n'olwensonga eyo final ebaddeyo okubeerawo ngenaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 Kavumba Recreation Center wabadde tumaze okutuma Kavumbula era ejja sigala Kavumbula bwetyo ne tusaba tugenda kugira nga tujongezaayo okutuusa nga ekirwadde ekya Ebola gavumenti ekikiryalinza kirika kirungi eky'ekirwadde kino mwana wange bwe mukitaayiza amavumbavumba buli omu naakola kyateekeddwa okukola okunyiikira ennyo okunaaba mu ngalo ate n'okwewala ebikolwa ebikusembeza ennyo kumpi n'emibiri gy'abanno naddala abo b'otamanyi nene b'omanyi tutegeeza ebikolwa nga haga nga okunywegera omuntu okugwa omuntu mu kifuba n'ebikolwa ebirala ebisisinkanya emibiri ogwandibadde okumu ne gibeera ebiri bw'obanga osobola okubikendeezaakokko oyinza okugira ngu obikendeezezzaako mu kaseera kanaka aka Ebola nga bwe tugezaako okirwanyisa bwe tuba nga tufungiza bwe tutyo ekirwadde kino tekitera kumala wekiba kigenze wala nnyo ebbanga lya wiiki 3 mwezi gumu tuba tumaze okituula ku nfeete ekyo bwe kinaaba kikoleddwa tusigalanga ebbugumu linyooka linyooka era tugenda maaso n'okunga abaana bamaze otuuka ku final ebitundu bibuguje omuliro bachiefs abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga mwe mugiteekateeka okuleeta abantu ku International Day of Freedom mwenna mugende mu maaso ogusula gukwongera bwongezi kuwa mpoza gy'onoguwozaamu nze jeje semandabu darling perpendicular eo ensojira botya naye nga tukugamba nti genderawo kakati musawe soka tugenda gaba emitwalo asatu munkola ya Fayabusu na bingo chikolotia onyiga star bili ya bili tano tano star chenda muimu hash ani ateke do kuzanya wewe na wewe na nga kusimu yoweza kwa sinye kumi bili kumobile money bobanga oliku MTN atati chikweta kisa na kubawa kuka kasente kaweleza message weka stobera ngo inake bili kumobile money obo zanya obo zanyi aliku Airtel simu yo chijia kweta kiso kubawa kwa mobile money ake kumi bili ate na kasente kaweleza message sili njinga chikumi mwabili echo tichisa nyalaza simu yo na akamula katono zanya kati ule waite dachika kumi tukena kwa tukua update ntine vule dachika wezi chokuwera nga tukula draw esoka nule nsongeyo ebiliyeze ziri kusimuyo soko zifungi semu zizaloi emitwalo makumi ya satu musawa kari Liana Walinyo
1: uliku chena musamba kasirisa satu Radio Simba fumu mwepe mpologome zimbe tuliku www.radiosimba.ug tulimusi ya neimbira biange omole sogo nyimba esingo kunyumira banda Uganda neba tukano kuzimbira mu ebyabwe kuwabwe zaba mpita Liana owe chitegeche self-contained na nyini boots ne bonnet msechizu wa engineer AstraZeneca kokonyo amata konka atali regular mother of Zion stepmother of Koi Koi and Kalebule you can call me post kavumbola 003 kale kakati tumaze okubate nga tuyungula bana tuli kumtendera gwa semifinal abana bawala bagenda okusoka mtu bakwasa bulutelevu nyo nenga jukira nzibana faba MTN momo bakugama monywanyi wafe njosobola okusasula ebintu byonna byoyagala okusasula nga okwesa MTN momo we are trying to move into a cashless economy MTN iyo welio kubatenge tutusa kudarelio oren songe yo bobango tuse kuduko mtumuka mentimpa kumachant kodio tuina MTN momo osoro kubatenge osasura ebi intubyo bulunji nyo wabula ebi intunga bika wansi wengu mitano tosasura na kusasura sente zona za charges wabula ate ufuna ufunyi bintubyo nga bobi agade tuongelo kubakubiriza wabade bachari yonga mutide nedaba nangete mutia era awaina tiketi za mwenga mwazi guze ku MTN momo zichari valid na mabagalo kuzigula zivere woga mento wainzo wichirijira era na wengu lagiride chokola ogena kunyiga star emu mukaga tano star satu hash star emu mukaga tano star satu hash baje kusaba kodi otekemu emu mukaga musanvu nya mwenda zero kodi jotekamu eri emu mukaga musanvu nya mwenda zero auja kulonda ko of course Radio Simba oja kubola babulunji nyo amanya ka Radio Simba osolo kusasula mtu alogo ogendo kuingiza munsi eya nimbira byange Simba Automotive zibano dala mu bya pichi atela ne tukutuku tukutuku emulembe guno je twandise bulukumi bibiri redda kakati kitegeza anti tukutuku ate kakati yo ya mtawana nyo aba Simba Automotive zibazilina mu bunji nyo atene pichi ezo mulembe omuli boss 10 cc Raptor 125 atene tukutuku eza Simba Sumo. Kale mkwano gwaffe ku banja oba mu cash osolo kwefunira pichi oba tukutuku gotuka ku Simba Automotives bati wako dawano kapiata za pichi ezigendo kuwangulo muwangu zine vice president atawo nafe nitubirange chintu tuchivimba muko nyo. Simba Automotives bagamba ubo inachi wandita zo kumanya ojaba kubirako ku 0800 asatu musatu asatu mokaga nkaga mokaga ku 0800 asatu musatu asatu mokaga nkaga mokaga inambe yeje nkusomede mkwana tewa kusawa na airtime ukuba kukumi nga boya gati
0: tulifeka kumpeo tuina emitie miteji kumize chivira karibu lene koiko yubabe la wonyo sula teko kubanga genzeko mubiarobi yebweru umanyima wanga agebweru ne wabela unebi alebi yebweru kale kale netuwe langa tulodi inga wetu
2: oli kuchena mumu sanfu akasisa satufemu Fredi Yosimbe mprogome nunje yede mbe usibi wachawa naona wosi no kwangu za Radio Simba kufamu chindu yugange vienja uro akaunge zike kano kewali vogida kukinyini mukasera kano inti endonge jia kuwange nyuma voti nga guvo julida juli ya bana nga baka suka vas kuwanga ate tubula jasi no kulumuloka loka ate guno mchandira kuperenga gugwa ono nze wengambira baganda bange wembongela mwa manji nti okumula si kutuka wanyinzo kuwanga tuwa kumudemu mwuzi nete tunaba kutuka ninyongiro kuwa kubiza mwe na mwe nabali yeyo nga mwe mkoleze sanyu mwe mkoleze omulido mwe mkumwa mchitundu cha mwene chivumbu jia abampada manya nebe nina kumwe vale nyo nabangambe na tatuchuse mori imba unatula banga sojabu kumia ulunji kuma midomu chitundu cha fe na mwera tuchikola kwa wachino kukolebwa of course nyongero baga manti nze kenyini nze guono nyako no ngambo wai wada tuchia umu demu na ye nza gendo kubanga angu kuma nza gendo kubanga angu ongera mwa manyi nza gendo gute kama manyi wafu kuna bae simu zio msamutano mkaga asatu mwenda mkaga asatu mbili zio msamutano mkaga asatu mwenda mkaga asatu mbili
3: Butele volu kushenda musamu kasisi satredi ya Simba Femu FM mpologoma enunji e yedembe ate lelo nakuruwa kuna ate abana aba ingide oda da bagena kubanga ate bakutu usako salawano wabwe ate nomulala era asumule oluyimba olugama tino olu dunoro relumpsao Butele volu nakurencha tugenda aba ate tujigala wo eno semifaino katuchomo manya abana nafe wanatuba sibula na yengo obulumi nafe watu itamu bunji na yenga chinto china chite kamu feeling ata kubuza kwa simula kana kawala kakoi koi kawala kata niko butani 72 kabebi kasimba
0: ok tukugamantu wano wetuli wechitokotera ata utuberenga tuchifumba chesere bulungi nyo tuchinyige tuchizeko chikutobude wechibutera wona kafumba tuwaimanga tukugamantu chiri mugulu wechiri watuka
2: enseri
0: kankana katumuja jira wechikutobude wechinabuta kafumba jaku kankano jamuraba inabuwa na wadem pita kalibu lulu aliru
2: yes sir
0: wetuwe la wano kumpewa ofisi tumanya maanyika habana inabuwa na bensanzi nga bali kubu video kubwa habana wachisinzo kuocha umuru ndikuno nange kuluno ni ntu ulambu ulirize nenga bempuliriza na wotiwa manyi anigwe bali na bo nga habana bali mkugera gira nyivaga ambavu ni mwana akubichi nenga habana baga ambechi mtuchimu Jabana bakubye vase miaka jonana ya abana bo mulundi kuno wano nadala wasembi wano basuje vase mukaba
2: babadde balala
0: nange kwe kuda wakane zijja yo simu yange ntandiko kuliriza mwana ku mwana ni abana balungi
2: yes
0: abana balungi
2: abana bayitirivu
0: mu byo musaga abana
2: yes abana bayitirivu
0: basaba ni banya umwetegeke bwetegesi abada asangidwa ngatanetegeka obundo chai nao tulina dotibo logistics okongera kutegeza ndiku sawa nyane da chika 5 ngenda kubatu bayiwa mu mistwala 3 malamba okuva mu busu ne bingo era cho inokola onyiga star 255 star chenda mwe mu hash no beranga weta bye bulungi nyo mukalulu tulina mwana mulenzi akulira bino byo nabyo namu dotibo logistics ababuza ako nonge okongera balaga tisende zichali yo mu dotibo
4: yes babuza ako nyo mwena abawuliriza radio simba mwebale kuuliriza ansuvire obula olunaku lubatambulidde bulungi nnyo amanya sali mahad nganzali bwawo kazo jira bwoti kasipo bwayise noyambuka wagulwawo ku kisaawe wenyini wenyini awenzaliwa nga akadde kano nkolanga kitunzi wa dotibo logistics kampuni ekutuusaako bingo masavu wano ku radio simba tuba wobwe ya mu bwaffe nti program wenu neyimbira byange wene gwa wetu gendo okugwa byonna byonna ebiriwo bigenda maso ebya finals byonna byonna tuli awe ya naye mwino okumanya nti buli ekintu kyonna kyonna kitandika kitera kigwa kikomekerezebwa era finals ejja kubaawo katusabe tukirize abatutegekera ebyobulamu batutegekera kirungi tebatutegekera kibi kati gwe kyoyina okukola kiri kimu gwe kunyiga code basi baba gikusomera wano bw'omala okunyiga code eyo nkukuutira ne sekuutira yo nabera ku radio akazanyo kano bakama bafa abaluwo abatuwa olukusa okukasa ku mayengo ga radio baagala nnyo feedback baagala nnyo radio zino kwe tuteekaka obuzanyo bwaffe buno zikomunikating nammwe kitegeeza nti bw'omala okuzannya kikukatakatako okubeera ku radio n'olinda towa mwana muto simu towa mukadde simu gwe wennyini kazannya gwe wennyini eyanyize kodi gwe wennyini beera ne simu yo genda amulujja genda ku kaswa wali network ng'olina ka radio ko osobole okubeera ng'okola ki osobole okubeera ng'owulira ebintu nga ebintu nga bwe bigenda okutambula nkutegeeza nti bw'omala okuzannya bakuwa ticket kitegeeza nti ekulaga nti gw'oredde oli omu ku abo abagenda okuwangula kati lindirira radio kukukubira simu bali bakama baffe ku radio kwe bali baagala kuwulira mmwe bawanguzi kitukola bubi radio we bakukubira n'oba nga oli mutulo ate tekiraga kifaananyi kirungi kitegeeza biwazannyo bato byagala sente ezo zibanga ziwasuddeyo omuzannyo guno buli ayingiramu ayina emikisa gyegimu JB azannye tiketi 3 ne koi koi azanye tiketi emu, nange Salima Hadi azanye tiketi ebiri, fenna tuyine mikisa jifanagana okuwangula. Kati ambula katia, kino ekibuzo na kya mbuziddwa, nti bwenzanya okuva ku saawa nnya paka ku nnya ataano, era tiketi zange zisigala zikyatambula nedda. Kasikowulira nti nno tuddamu tugenda dreyo okubiri eriwo ku bweziti, kitegeeza okuva ku saawa nnya n'eddakiika ataano awo obuzannya tiketi ndala. Zino ziba ziyingidde dro. Dro kitegeeza nti mwenna abazannye babateeka wamu, oluvannyuma ne bajjamu abawanguzi, abawanguzi betulangirira ku radio. Kati eri dro eddako oba oyina kuddamu kupika bupisi. Nina omukyala yawangulako weka yunge eyo yankubiddeko jessimu. Mukulu Mahadi zizeemu nti okuwangula era nga bwe wawangula luli era bw'ogenda okuddamu okuwangula. Waliwo abamu abawangula n'addamu n'awangula ate be batuleetedde obuzibu, essimu n'agikwata n'agiwa mwannyina, mwannyina essanyu tayina. Bannange, akazannyo kano osobola okuwangula mu programu zonna ze tulina ku Simba ezirimu Dotibobo, zirimu Bingo Masavu, zonna osobola oziwangulamu. Tewaliwo kubanga akazannyo kano obukwakulizo bwako butini, tewali na kuba gye byazannya. Nze kamwa kwogera ntaddemu tiketi zange ne nannyini kampani naye ateekamu, buli omu azannya, kabeere Vulandi, kabeere Seeka, kabeerani, kabeere baminisita bano be balondizo baba MP. Buli muntu azannya, singa amateeka ga Uganda gamukkiriza okuzannya akazannyo kano, ateekeddwa okubeera ng'azannya. Buli muntu azannya. Kati nkoze nti okuwangula kuzannya kokka. Akadde kano kati ketuba tupika okuva kati akoiko yagenda jibasomera code, saagala jisoma nze kuba mulimu gw'abano okusoma code, agenda jitusomera. Tutandika okupika okuva kati paka ku saawa nnya n'eddakiika 50 wetugenda okufuna omuwanguzi agenda okufuna emitwalo 3.
3: Onyiga star 255 star 9 mwemu hash n'ogoberera nga webagamba n'otekamu pini yo, olina okubeera ng'olinako 12 ku mobile money at least n'enusu 10 mwaba Airtel mwaba MTN. Omukisa mulungi nti gwe n'oba tolinako airtime aka message kajja, then bagenda kugamba webale kwetaba mu bingo ku Radio Simba.
4: Alright, kati ekintu wetulaga kwe kubeera nga ate tulongoosaamu tuberenga wonna wonna tebabajjaako ssente. Ekikumi ekyo kituluma. Akyemmanyi ndowooza we tunaatuukira mu wiikisi nga 2 okuva kati, nakyo ekikumi kijja kuba nga kivuddewo. Tugezaako nakyo okulaba nga tukijjawo emitendera gikyali mingi, nabeere nga iko nga kyenkana. Naye buli muntu alina omukisa gwe gumu okuwangula, buli omu afaanagana ne munne, emikisa gifaanagana. Ate omuwanguzi leero ava awewammwe. Bannanga abaliraanye maama wange mumukwatire ku simu, kodi bagisomye star 255 star 9 emu hash, mumunyigire ne maama ayingire. Maama bakunyigire oyingire, taata nawe bakunyigire oyingire, basenge eri ebukuya. Manyi gye bimwa twali ebukuya eyo naliyo nammwe, naye saagala baga manti muli waka. Awo wonna wonna waffe. Chapa fetu china
0: kali munako ze tukuza musia nembira byangu tukuza lunaku lwa nsaba visa olwerwali ebukuya lwayogera ko Mahadi ne kudako lunaku lwa idoling jamu muliro twavuddeyo ku mazzi ndo jamu abadde mutugoberera international eze lunaku lwa deruwedde kakati nga abantu besungo lunaku lumu lwa International Day of Freedom luchuse mu buchusi tujja kubanga tululangirira lunaku olupya lukusange nga ate wetegese n'okusingawo awensi eryoke esomboke ku lunaku lwa final ya nembira byange bituli byerere biraka byerere. Kakati mukirize tuyingize abaana ab'olunaku olwaleero, emigogo tuyina ebiri olwaleero ate nkya tukimalirize. Atujja kuba tukutusaako abaana ba best losers abayingirirawo mu kakodyo ka Oxygen. JTB yali mu byuma, ennyimba kuba Moleso gwa nyimba esinga okunyumira bannayuganda ne bayimba tukanoza emiramu ebyabwe. Ennyimba zonna abaana tebazironda mu mwaka, ne bwe tubala abaana okuva n'emira byange lwe yatandika mu mwaka gwa 2014 okutuuka kaakati tusobola okugamba. Era waliwo ennyimba ezisitula abantu ne zibakyankalanya abaana zebatalondanga nako, kati wetubera ku final enyimba zino tuba tuzileta buli ruleta buli tuzileta nezibalingiza ko badezo abana tibazironda ne tuzileta ne wano mu show tuziyingiza une zijja ku front line okubuza ko bagenyi you are set.
5: This girl is beautiful. She's beautiful.

0: twatenga abana tubayingizaho nalo na mtima gumo nenga twagala kongera kujukiza ko banafe aba manager Kafero Establishment Limited abagama mukwano ntate kasura ko tandi vude kubanga ensonga zo kugula masanyalaze za bay ateranga kasura ko kalaisa matala satu kumitalo 12 neshitundu atoka kuba kugatse dene camera ezomtawa nenyo okuli zikosa masanyalaze nesikosa sola ngastani kila kumitwalo 10 atera baina nobuma obulondola ebiduka omuli pichi pichi ne motoka banda for manager Kafero Establishment Limited osoba kubira ko 0708 78 00
1: Mucherevu ebole da chika 10 tuberenga tuingira mu chinkana mu kazanyo cafe busune bingo ochikoze umaze okuteka iyo kubera nti ugenda kubera mu aba abawangula emitwala 3 musawe soka ero cha ino budde mu da chika 10 nyiga *255*9#, oliyo konyige enter Mwabango liku MTN, tibagenda kusala ya desinji ya chikumi. Mwabango kuliku Airtel, bera kune sinji nga chikumi mwabili. Ziweleza message, au lio kwa kakasenti oli mukaza nyo. Unakula lero tuina abana, the girls. The girls tulikulu nakulu diri ulisembayo wano kumutendela kwa semifinal. Elabo nabona nebambuka wagulu okubera nga batubulira. Otyo. Mwangui, wachi mwe kubake gundi.
2: Hamanya inside nga vili de mkomero.
1: Inside mwana we mkomero. Inside ya tulaga olugendo lwe. Mbwa ingide mwaka bili abili mumu kaga. Okutambulo tuka wano. Aniga mapesa genyimba. Zazi abelanga ziba nyonyogera. Erezi mtusiza.

0: akadanyuma ke kokerementi nanga babyalumberwe buyogawo
1: anyuma nga biro biri
0: nga musumuli mwedembe
1: akalu nali kanganga
0: mumaso ndabayentana tukamyenga kumbozi tuve ko tendo kwajjo kanya tugende

0: dala kumiaka jokole de ama kungula ago sige wandi badoli na mukasera kano na ye chikirize tuwali wa makungula kagenda kusanyi solo wazenti omatide mecho wango chikiriza tuja kujuliza yani bade kumoto kazi yali ya parking genda ama tilantinezi no zima la tila wera loziro isi buwe mwe chika mkuni mbatina ye chari yo kumbe nga yegendo sinzi ya keno nebio na
1: narajyo busajia nga busibula Pep Guardiola ni Muhammad Salah ni ngambo tufano batu leka Pepu ya isida mungeri nungi nyonyo
0: ate Pepu nga kuruno ya sembe de wansinti nuti ya wewe wanguli ya sembe de kuchikopo
1: ya maze mna mbabini na hebali sibi kupa hebe na bia wangu de kumi na chimu
0: ngali Manchester City
1: yes
0: ochuli di
1: mkolo gwa wade muitili
0: ama kungula gano basuda ya gaimbako na we tuga kutuweleza mkasera kano mwana na harumba
2: tugende Simba katinziki za kamaje katinziki za kamaje
1: Linda kote kiche tugende
2: tugende Simba katinziki za kamaje buliankwa zese zebanga keka denja gali zange bayambye nyompawo yadde naganyulanga yela itya sasurane yakamu musako babeledde ompawo anakukuluma atana kuwelele keka dendele sasure balabala mwabana be muzadde nfafa bazala muziki zecha wakana javeyo kesa abantu ngengoye muzije ko mwetala maze kuwata tebuli omuni nkula yakaboka kanondese wanziki za mwana busulu ababimuso

kwata kasire sango jukira wakwata nalule oloku benziki za fesi yote bajimanya nakuyanna kuyokera nozileteza ngenzali na wino kulubuto losi basemuju.

0: Yes. Akakote tukaita personification. Kwe kuuntu waza ekintu ekitalina qualities za muntu nochiwa ebisanyizo byo muntu.
1: Ne abo position ni beta go soko kuwayo.
0: Omwana je yenzikiza. Abo position
1: kubanga jeno yagama abalaba nye wa kechiro.
2: But I normally see them at my daddy's place at night.
0: Bonna basomo kachiro.
3: Nawobusu.
0: Nino lwakuba yasibidde ku bantu. Nene biyenje yandi badabi sababiwe ku busuru. Kubanga ebiyenje
4: Emese
0: kunzikiza
4: embwa
3: wala mchala tiktoka wala nalongo chitone yawa deku live nenge vienje vieta kamu nyomba nishaka ya mcomment section nishaka nalongo vienje alunda vya Christmas
0: omanyiri yana tukirize waluwe bihuke biswaza waluwe bihuke biswaza ngareto inza bine nyeza banu katika tulete chiku.
1: Yeah,
0: banange tukirize abazadde penanga tuina abana abasoma masomero geri suru. Okuja konga tuwagiri deiwa mchilindine tugamba nti techa alimwana kutuwa alamu faliso kusomero. Esomero libenga nemi faliso ejario. Bweriba nga jifuri umbidwe mikuwe rebi kubu asigaze mikuwe ya abwe. Ni habana bulu batu ale mifaliso. Nibajiza waka uliti. No call operation miku. No call operation miku. No call operation miku.
1: Mpozi nga guzema doko na echi kuchiri mutakisa. Ezide kayunga.
0: Kakata tewa chiba nga. Bo chiba nga chiri mutakisi. Kupanga techi kuo kwa. Tineta akabiji. Chiba chimuka sita chila andi nga wasabu.
3: How does it reproduce?
0: Ndoza bayibayi na refusion. Nenga cho changuwa nyo. Atechi wa woku fa. Chikuba chogera ko. Chechivuka chokechi sobola okumale banga. No chisanga nga chiringa nge chakala. Nenga chichari chira.
1: Nga chira mu.
0: Obo chitege. Esiku. Katisibi angu ya huruwa nyisa vizivu nyo. Na yoru jimba. Mapichari ya.
1: Mziki zaidi. Mziki zaidi. But ita gobusuru. Nsonga nyingi naba chusa government ibona ba planning nga muzikizi
0: eh
1: ya babula bizo natika katugena muwa ba muzikizi
0: nene walumbe kenyini yandi baddo mukuba wo musuru first kubanga mwana mukirowoze za konti naturally fa abantu abasinga tulowoza nti abantu tuina kufachiro era bo tuka mugwaliro ogenze kulaba mulati muza banange mwachiza mchanje wayi bakende bakende Jovere misare.
3: Ne naga mazo wa manyo wechirotevu iti kamu.
0: Umude wechiro.
1: Wechiro.
0: Chuliti. Katibu wa vuzivu nyo. Bana balunji nyo. Mwabale nyo kubela nga mtu gobelela. Waluwali kusimwa yo katukuomu kisa tuwakere koko na we. Kubanga tuli mwole soge nyime singo kunyumila wana Uganda. Hello.
1: Aliko simba. Tosembe la nyo radio yo. Tosembe la nyo radio. Bobo sazeo kwa radio jivide. Osobulo kuita mwono. Tukufine bulunji. Aliko radio simba. Why?
0: Bobo zikide. Diana.
1: Kai.
0: Bwete gereza abana. Tuli ku semi final. Bwete gereza abana. Aba wala na balenzi.
5: Yeje.
0: Wanji sebo.
5: Bali kuwereza.
0: Yine na olwao twaka kuyitide.
5: Bana ngerinya le dogozo tube andu ni setana manoga sebo.
0: Setana manoga.
5: Yes, sebo kati njagala soka kowola mikwanu jange bachaliba ange bekujana bo mle yindira byange sebo.
0: Bakowole bakowole.
5: Omukode wo kuluno twino kwato budesa we kutuba tutuse ku moto kama piki piki tusobolo simbula. Ana tukatawa nya ainonye ntambula yetu batugenze kojja muliro mugo ya mwena tino kwato budesa wa nya bina kubanga tuli kavumba jeje.
0: Naendo za mwategedde nti twayongeza yoko. Wanji
5: naba uri ya bulungi nke mayongezayo
0: obade to muna kitegera ina mwantu mulimba timufayo nga radio kakati abantu batutegerereze ko era tudamu okulangirira nti ministry y'ebyobulamu yafulumize kiwandiiko nga esaba abo bonna babadde bategese ebivulu ebikunganya abantu abangi Jolwe chirwadde kya Ebola ekirowozebwa okubanga kyatuuse koda ne mu Kampala ne basaba ntebivu lubyo nabiso kabi imiriremu okutusa chisoboze se government naba ntufefeke njini njini okusamu nkola kawefubegwe tetaga okuluziza ateno kutangire chilwa decho kale radio Simba radio Umpulize ate radio SHT wenyumbu la mubu abantu chetu avude tusalawo ntitu waliwo sanyu liinza kusinga ate bula mubu abantu ekirika kirungi nti n'ekirwadde ky'Ebola bwe kiba kirwanyisiddwa bulungi tikimala bbanga mu bbanga eritali ddene minisitule ebeera esobola okuvaayo n'erangirira nti kirwadde kikiriyalinze kati n'asirika amanya ekikere bakibikira ku lwamusana ne kirinda okukaba ku lw'enkuba tubasaba olunaku lw'omukaaga nga mukaaga 2026 olwa fainolo ya nembira byange Kavumba Las Vegas lwayongezeddwayo date ndale jababulira nga ensi obegwanga limaze okuvunuka ekirwadde kya Ebola kale no mwena mwena buli omu ategedde ba chiefs muberenga mutu tusobu bako obwo era ndoza ne kale bulagenda twala obuvunanyizibwa okubeera ba chief mwena ab'ebitundu kubanga tukirabye nti abamu timubeera ku radio tulowooza nti twalangiridde dda mwena muwulira naye ng'ekituufu abamu timunawulira Radisi. Wano tulina Simon Peter Wachi. Bara disi wala jini na luda wa Wachi. Siku buuza angako.
6: Fe president wa kuwa.
0: Ya ba kuwadi.
6: Owe gena no signing barua.
0: Ewe.
6: John Chokiriza. Cha kuwadi.
0: Ichitekezo osobolo gana.
6: Hii osobolo gana. Hida baanji abamu babu gana.
0: Hii.
6: Aba kuwadi omulimu. Na kugamba ogendo mukolereko district jagalo kutuma nyo nzo kubira nga katikati nze nkolera na missing nzo kuba ne bintu bya ebyenkole mukono
0: nga kusobola
6: nga sijja kusobola kati mfoche okulyaza amanya nembira nga nina office na atenga asiba mukono
0: osiba mukono na eba kubalanga RDC
6: mwejini na misindwa omugamba wa president muna ineanzo mpado omulimu
0: yes
6: ne kusinza kubye milimu jaya jenina sijja kusobola ate sijja kulyaza amanya
0: okay
6: ngate wali uo asobola okukola omulimu ogwo ngatalina obusobozi bonna bukola ki abulina
0: yogerera ddala nti mubula ly'emirimu n'eriri mu nsi gwe lwaki obuutikira emirimu ena ngate waliwo atalina okiwulidde
6: era ekyo kivumirira ne sekuvumirira yenna abantu bangi nno bakowoddwa bano betwayogeranga nti okuba embuga tebakubayo obukulu ebyo byali byadda waliwo embuga era lwotuuka loza ne kati nkangeze ne Ssaabasajja Kabaka alina abantu baalonda ne nebagamba nti mukama wange sijja kusobola kukuweereza nga bw'okola ki
0: mubumbefubwebala
6: ennyo nga bw'weetaaga kisinga kati okukkiriza n'okkiriza nga tetukola ki
0: toweereze kiringanga era abantu bwe bamala gakkiriza emirimu gyonna olw'okuba okutuusa etteeka
6: era abaana nze bwembakupano za interview olinajja nenkubuuza nonkugamba ojja kukola mulimu kinti gwonna oguliwo olomba ogudde ewange
0: kubanga omubuuza nti n'ogwobubbi
6: bwembanga nze ndi kupano
0: nogamba
6: nti gwonna
1: oguliwo
6: olonze wange oba okozesa
0: omuntu okugaana kabonero ka bugunjufu era abamukuffe emirimu gye tugaanye gyokanga tigituukagana na life style
6: ezaffe
0: mingi oli nampita nangamba twagala kuwa bwa maneja bwaki ne mugaana edda siri office person nzamwe space person neyanziza
6: opportunity nabantu byengamba abantu zenera ebirimu esatu gye nneekakasere gye mmanyi mpogwa security owulidde mpogwa events management owulidde ompena ogwa
0: nze ate nnyina gumu gokka mpa gwa buyiiya gwokka gwenkola gwenkola gwokka kale
6: nebuuze
0: nno kubantu anditugenda mugundu
6: mbalamusiza nyabaweza radio Simba jeje nsaba okwebaza olw'eki

0: kirabanga ekibi newuunya sofa site gye nasudde ebweru bitooke yantama kyoka mukyala neiba bwe yagitudde nepate neekolebwa ewaka zuula negwala nno lyebatenda bonna abasajja bakuno budde bwakyanga ndaba kisujju nengoba nenoonya omubya kyoka musawo waguti bwe yali kwanyuukiriza nerimufumbirwa aliwaddeera enjiri ova nga katyata munda nenfunamu okutya manyinazo webino yabigula nambi nanziri bamutuwamu obute musanvu nze nali mubazeemu ekumi neregana abako nga simatidde nti obute butono nnyo okufa kamaama n'ekitange baatacyanca ne baalituwadde ebbiri nazimbamu amba ne baagitenda obulungi abaagitunuulira nembeewuunya okuba abagwagwa nze nali njagala mumashoni n'obwakansala bwe nabalyako kyeswa nampala n'okufa so nga mu ndoboozi yange ekyo kitininyo nze nali njagala bwe mupi mulimu gwa pite jjo naguganya emitwalo yabadde ampaasatu tukwagolwamu wadde ekumi n'ena n'empale enaagifunya akole nze manjawaakirewo akakadde namusanga nesimugambako naye lula abanje ennusu akasanvu laba waamulumyeko okutu tebansiba mukomera n'enzira nga nninga embogo kyoka lula agenze wiiki eweddako zaalinganga oluti butamatira n'obukudaze byandiba nga biva eri ewaka kati nnoonya ntambula enzi zaayo ngende mbuulirize mmanye n'alinnya kitipo beeno kawundo aliwo omwana azaaliwa nzizeeyo ngende mbuulirize ewaffe mu bakadde abakulu bannange mbasa olugendo nasimisa bo wanya gye tubeera ku kyalo nimba mukakamu kyoka ate kansala yasimiseemu n'alyoka azimba okufa nasimisa bo wanya gye tubeera
1: yes akayimba ako katukire mu mbeera gyentera okubagamba omusajja akwata school fees za kakadde nga yawerera omwana tazogererako bigambo wadde ebisatu maama yajagula niigiina alyoka ayogerereko ebigambo mutwalo
2: mulambawaliwo omusiraamu yawebwa ekigezo allah akiyita kigezo awo mukuzimba muzikiti gwekawoempaawo wambogo baali bagusonda nga bagusonda emisana kati inginiya yali aguzimba ngaagubalidde emiliyoni zaali bansanvu mu ttaano omusiraamu kyajja kyava agenda ewuwe waka ekiro namugamba guno omuzikiti ngenda kusasula sente zonna ezigenda okuguzimba kakukulizo kamu nti ne buli badde tolinjogera
1: toyogera
2: tolinaku lwolinjogera byonna byonna byosadde byonna byonna bwe biriifa gwe kera ku makya okeera obagambe nti omuzikiti gugenda zimbibwa byonna byakisasudde kakukulizaaka newe buli badde
1: tolinjogera
3: kakati tuli ku afrikana yali sho ya muyimbi omwali mu Eagles production tuyimiridde nze Sekamate John Segawa ne Misaki nga tuyimiridde mu parking awo omwana najja n'atuyitako ngaayaka fenna ne tukyuka tumukoleki tumutunuulire Sekamate n'emboozize kale mwenna mmutunuulidde naye waliwo atakyagaana kukwata simu yengera waakuba essimu agamba kati kino bakinnoonyaako ki naye mwenna mutunuulidde mwenna muweddemu twatulika ne tuseka oba
2: okitegeddeekiyagobye
3: bakitulidde pajero
1: ate abayayiba okukyalo oba okibatuukako nnyo nga balina omuntu waabwe gwe baakula naye awo koyikoyi oba okiwulidde ngayagenda okuva ku kyalo nga n'obwana obusima amazzi buga nti ne baba bali awo mukoyikoyi agenda kwanjula bagenda okulaba oluseregende lw'emmotoka kati kyebuva buddewo likwe nti bannange ddala koyikoyi yayanjula oba
2: tugende
4: tebibi byenjaga ebyantuseeko kambagambe vumiddwe mmome ebibi byenjaga ebyantuseeko kambagambe vumiddwe mmome gyoza omanyi nnalyawo ku luguudo mu maduuka ag'ennansana nansanga kiddole nga kyambaziddwa saliya ne veyiresoni kosa obugaalubindi nga ndowooza aja kyalinze baganda be sirudde mmangu ago mmusazeeko ng'omuntu eyeegwanyiza amina abalungi oli mu kisooka katonda yakubumbira ku mugongo gwe kandakwerera ejja nga tanyega ndowooza ali mu kwebadaresoni magezi g'abakazi anti mu butonde kyayagala asooka nakwekoza munsawaako olukumi nkasiseeyo ntadde kaka nambalazima ezo zeeya tayimu nkusuubizako njagala ndikuwa n'ebbiri mukwasa sente ng'atunula erya ndaba ng'obwayi bw'enkobe batuuze b'ekitundu ne bakuŋŋaana okunnyamba okugonza amina timunno mutaasaawo n'obuwulu nnyini kyo nangoba saliya bwe yali ng'afunye agigula Bilinesi ya jime ya ndabiru wa muza tunde chengera wali. Tunula munda babwe tufana ganandu za echize ya fam. Alimonsi za bazungu akola lupi ya nsala wenyingire munyumye. Ne baba amuza unebigana nafuna nyondo ne nkuba. Ngantu alwa ku polisi kuvunanwa kati ndirira bintu bye. Kumeri juze yoje tuwa abadde ye karangara. Echisikirize cha yonga ndo uoza antye meri tuwa zena bili. First kiss ya liantu de kukonolo ne musibula. Kambu kengende kwejo kutaliba antu nojivu gansobola lazima. Mukubuka unevanku atabeba antasako kufam. Obusa wembuzi zeferio emangeri jazirundira. Sangaba bukunganyiza ndo uoza muanyeza kala. So banzibe nsa umusambu ngantu ala jevazi tundira. Emigo banku wakaganda jabula kukatono kunzita. Kumukolo guo kwa njula eka yungeri cheyamani wakuli. Sangaba kubakalulu nango mulanga nentema. Chitalo chomufuka diokuzika kwa sande rijamanya. Daira kati siri damu kukomba kusada. Nebwabo mwana era mugamba nzinze siri damu kukomba kusada.
1: Yes. Nakati Simon Peter Wuchi. Mwabande wone imbila biyange ngatandi kama wakakwa biri kuminena. Oli mujulizi. Obwongo abana babako zisa okuyiyo kumale miezi esatu. Abana wali musia ni imbila biyange. Omwana asubolo mvubuka. Asubolo kumale biseranga. Waluwe bintu bimutu alide biseranga. Alimune imbila biyange.
3: Wabira alifocus.
1: Sawa abiri munya. Ano wanga yi ya buli.
3: Kati wanaenda cha jeyo. Ochimanyi ntite wali yu woku fena. Atalo oza akonti usabu embuzi. Mwanyi.
1: Nefe cha tutuka kukubanga. Tuna jetu wage leranga tulimukwanjulo. Mwanyi basoka kuleta. Kukunti.
3: Tuzita
1: Tabaluganda. Tuchiri. Mchuliti. Kati nebazireta. Kati wibazireta mwani ya kula mwensu vini hendo za chali chigende lini wachuliti kubanga mwani ntufu ya ni muhimu ezali sigade zaalichi
3: kati
1: umu kubaka gendo kujirajira umu kati hilo wakubazi notiza jabulunchi na ye
2: ok naita mlimba chole pia kwe juani
3: Ah! Eu quero ver o capô do Gandalf.

Omukambodi na nyini kodi. Wama yenze wana mwe na nyini kodi. Amunacha dodo na nyini kodi. Sija kuyogerebio ebi fudeno. Anti yacha agude mumbi baba. Gundi newe mkoma umuka tegede. Kati tuwa tu sumurude na kusoma zigame ziri makumi abiri mu mwenda mwezi gwakuta no makabiri makumi abiri mu mukaga chiregeza na guno mwezi gubura kena kwenzi jivu ziri biri wazinda ba orwa makumi asatu norwa asatu mu orumu chiregeza guno mwezi gubena na weekenda yali yesubizo kuba mu nebyokolera mu manya fabali besubizo kuba mu betukolera mu awon wali bado tandiko kubanga we kuba mu torch ugambe gogugu akoneka ha ozi chali kiti omchala woke namuwasa ogenti akati kozi uko ha wate abana chali rubuto ogenti ha pozo lyali wajaja mchala posta oh ha ino kusoma kirasi ya P5 babula yo kibina kimwa ingire kyo msam okay. So tutandike wepe mutochi bye wasubiza nebirala nze njogedde kebyo Simba yedo seduma anti nedarubogora panange mforogoma nayuva muli mutya uba mukola ki inga sibulira inga tumugira kudo temonyega koja koja Uganda alina akabinja kangaye tibayingidde dance kuba kutebye mundu mundu ebikolere kuyekera aseno yo wa Man U again ti a a

Mumari Faizo, be gore ba de manuvarin. Muru ya bas na basara friki ken si echa gwene fwa. Neba fwa.

0: Sita, biri tanu, tanu, sachenda mobilista, emu, ash, ok. Maulida gava kumani city, galagante, misangu jile chukumi kumineta. Mbanyo jitu sabuto masa uwebuji.
1: Atusa, atusa, atusa, atusa, atusa, mano yo, hey. Andange mbalambu sisa, muli mutaba, uliriza simba, mukiriza.
0: Pepu gadiola antia, inaba chali bebe, yaba dayo gira nabu. Nabaganti achimanyo lunaku rumulu licha nga mutendesi wa timu ya Bungereza.